the AIFFP ibukin karawan ni ipopok na konta karikira kay eta kuri ba ye woman mande si mayo aya karawan kay tangan iri in kay ibukin terapakau yon kamen wan to tapanin aw to puta namata on ron ki meta wak ni karikira ken ana kono pa ita pemen na karikira ki hosteria yon kirbas eta imaton ka khaita uta tauta kan kirbas na kono hosteria ibukin di maton ana ipopok na kon karikira ken kirbas Esa daudea kan kiripas ni karawa na pota kin kakaitaw na kundana tarik ta pengen ta napa. Hari akuro na tayini makuri kiripas sa Stephen de Wanga. O nibusmaya ta tarik ta po wibukin kiripas ane ita tsana po skiri a kova. Nde senari de manepa ni muantana makaina ayanako. Hiri po sinaki manda na opis de presidents pa yanga na maroro de minister man te pota kin. Ni makuri bukin reire ya ruataki takayara. Nani ya mwinde presidents ni kakaita unakon Stephen na nawaaki mea kurakura na ari yasa nuwaaki na ibukin kiribas. Epo ni katekira wanapa ni tatiana ngai enangimanga tauroi nuwaaki na konsipangana ya pou. Wantaku baaritakin dauteakan kiribas materapata ya penken teo napa. Enapo ni poka karikirakian liki kiribas mea napota namata. Rungurungun dupitepiki. Yasa natanga ni poka pisi at the RFMF ni Karawana nui ata pota nuamata pa ena ponna ki rinakua na waki rineri na pisi atapangaki. Ya kamatoa ata kamanda a Major General Rojone Kolonuwai pa ena teimatoa tanga ni poka ntei nuka ntei nuwaki nti rineri ni ena roko yon pisi. Nikaisaki rongorongo ki abusinako ariangkwa ena angana pearana wa atagu ta kamanda ane pa ponna ki anayango ipuki ntaka wapa nti rineri ni ena roko. Kama tuwa anapa na kuya tipota na wama tapa ya napunna ke ira kira kende tanga ni puwaka mea te waki ni nerini. Ngenki inakuna ni kurakura te kayangatua au kantan ngani waki ni kamengo. Aki anakuna ndiki ni waki ni te kampaini maa ni nerini. Yetaku te General Kolonwai pa te tanga ni puwaka ya napun si kaputua anawaki. Yon katapiana ya nti tuwa ya mengo tapu. Yesa ana minister austeria ipukin pae ni puwaka a Terita ki mea tipitipiki, he Pat Conroy, nte akina na konda nausin tei Austeria pa te pororoi e pou wari esan sainaki, he tena kamau agreement. Puente mana kai pou nana waka Austeria ntararua te rau, kamanuan au karikira kean teono e tipitipiki, na konda kapaia. Nana maroro, ntein te siraki mea kaya kaya taku de minister Conroy, pa te pororoi mea wanuatuane, he pon kota yei nana na Austeria ipukin tipitipiki. Etako na pa Austeria pa eti meto anti on poutu ka tipitipiki. Yongora au emakuri na konika inano ya haika amon pa ya pandipitipiki. Etakuri ka Austeria. Pae pondang ni kakatonga ngai pon kain na pa teutu ntipitipiki. On poutu ka kamenuan na rikira kia apen na kotiano. Etako Minister Conroy pa tena kamal agreement. Haipon sipa anamuan poro ya Austeria me vanuatu. Hai erangin pupura kanwana. Yasa saina ndiki, ndangi ni kapuaka na pororo ya Austeria mea vanuatu, ya on tararua ntirau au ni kauringi pa, haria itaya ni pororo ya merenaya uwa ape naki tagitena takatinua napa. Nkai etape napa saina ni yangua napa karawanda na pororo ya mea vanuatu, au naki teakina pa ena kosina kwa kanuwa nti pororo ya ane ntitai, are ena saina kiai. Asa Prime Minister Anthony Albanese mea, Tisakairiri mei vanuatu to them na pat. Nsaina tena kamal agreement. Hari amen kariaria na koyei. Yon kanper nta monpong te wikei. Te wana teririki muin te tahi hele angkwa ya napun riei nsaina kiei. Mei yaki koro nanuna ipukina pa. Ipupei na pa vanuatu. Yana na kwa uare kanuan te pororo ya yu. Enapun nana yei inoamatan vanuatu. Yani kai te pororo yei, are yesen sainaki o vanuatu, enaria inaki karieia pa anakona ape meisinaniku, nikateye ya tapu nipuaka nape au nikina Austeria, pa ngaya aina muanupa ipukini teikarekepei, ipukini wakin te tararua, iruia na tangan policeman. Menane au ena kaitara roi, ngani anayango saina, are etangiria ni karekepei mea pentepetepeki ipukini karawan, katane yei na kuya ya policeman, Apun di karikipai merinaya mea tangan prisman, ana tangan prisman saina, mea potakin prisman napan nako, tepitipiki. Mea vanuatu ya hanti pororo ya yo, au enapun konan karoi ana
roi masaina. Yon karawan tayan karigira kay kakawa ki bukin tepe. Ma ina teimatoa nita ki mea Austeria. I bukin tuon ke rinanuan roi karigira kia kane. Pa roirui o na kikonaan karigia. Takapuan pai. Rungurungun o napa. Esa tepe e para kui nanga tepung ngang kwananua. Takawapung pa tepung ni musirawa ni kukurei. Na kuya kain tepen kapane. Ayona baire tau te akari kaira ki ron presiden Santiago Pena. Ipukin kota ni kukurein tepe nana tokan kai ana siem ni pusporo. Nki ekuna saaman the World Cup pari e waakin kai. Nte raun ni posiku ipuki ya tenipu ime uwa ape. Nki ekuna saaman ta intakat. Takari ni poro nte tipi ime uwa nte yas. Nana roro ae awa ha tenua saaman. Etau presiden Pena pa ana tokan kai ana siem yon saaman. E pun ringa pron tepa, ngai e kota o matai e ni kwaua kain para kwei, e tenanu metua, tioni meki, au kura kurai e te potan na o matari e kona ni paru, ni para nanu. E pun nanga ana kakaitau, na koya kain nana siim na yaki kiyaki, au ari esan nangania kain tepa ni kapene e te kukurei e yake na yaruna. O nikarikena pa te po nanu, o te rikin si te wana irouya milion me milion kain tepa ai. Nte iyan te wana te preki. E tau te presidens pa ipokin hakan den kapane au e pondia i tau te aka. Nanga te pong te wana ni mosirawa. Ntero pa ana ikotakin kapane kain para kwei nepoa au ni kota kukureia. Ipokin rinin na paia. Nterao ni posi kuhari mina. Ipokia te pime onoua tepe. Aperikia ke anarin kai nterao nei mina. Ni posi ku a terao nampa te pime onoua i min tokan kaya. Yoia ayei and round terupi me ono maisina. Irari kem Paraguay bon Brazil, ari ekona sapan, o nanarin na wowa o towana sapan. O Morocco, ari ekona the Netherlands, karinipuru, ade tepui me wowa te yas nanarin na tenua, o wowa the Netherlands. Rongrong, menpanan kribas.

kule nauli. Inauki, meron mo pinarawa ang sunwo, tanga ko bimo nung wata ka pere bugin takapo, ito kaya boss. O, inain, tipi me to ko ng suray, wata nga ko bimo nung. Ngayon ang kuya, kukan ka nga kuwa, kailin to kaya boss, taita para me, pero po na kong like it's trading, yawan tinang ba isuwa ni mewa, akia, taburo wawa ni mewa, ke, isuwa tinung akia, tinung ni mewa, wanwa tinung wa nung, ibugin, anak ka pima isuwa ni nama tatara, ekidipas, Osko ko rin tiya kinda na ko yung mipa. Sponsor na kay. Sponsor na kay. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana. Kay ala major sponsor at Like It Trading. Tuwa ya boss. Punta wala na ba? Ang amin takakaro gilipa sa mamet na nora yay. Manta tayo yo. Uwa karinanin tuwa ya boss. Patawa na. Te boss ala sagit tikape. Kay siko na naranda ba boss. Agi akakabuang naki bukin tiya kawa. O taka uwa. Ayo takarinan na ripon kapeaki pata boss nung waya. Ayan tayo ka para, nakatayang kayaran ng boss. O kuna nora na, matiroin ka nung wangam. Teman, no steria na rin, teka tinimen. Nime po po tatara. Teka woman, isi po po nime po tatara. O way, karuto na, ari temuan na. Ay, tawala ta nga, teman, no steria. Ibugin ng kanime tata, ori ita kinakoya, ano committed to see sport, yon ng baikay, isuwa tinung wakia. A wakia, isuwa tawana wawa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wanimewa, luwewa, akia tawana. Kamda pa? O, sinapenan tigiroy, imanibus mayan, arahina o mata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karan lang nan? Ay masinali na nung agwood na po.
2: Never letting you go!
3: Ah, but pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung akong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay din AO6, AO7, A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roi,
0: tapin ka ispo naman water phone at yung kamuhan na nga iya.
1: Yaya naman ang iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipay bigi, ipeso, o i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

Nauri, aku na Nauri. Inauki, meron mo bimero ang sumo, tanga ko bimero ng wata kapere bukin takapo, ito kaya boss. O, inain, iti pimeto ko ng suray, wata tanga ko bimero ng wata. Ngayarang ko, yara kukan ka na ko, am kirin, ito kaya boss, tay tapara me, tarapon na kong like it's trading, yawan tinamba isuwa ni mewa, akia, tapuro wawa ni mewa, ke, isuwa tinunga akia, tinunga ni mewa, wanua tinunga ng wata, ibukin, anak ka pima isuwa ni noama tapara, akilipas, Osko ko rin tiyak kin na ako imipa. Sponsor na kay, sponsor na kay. Amin kanu mga mayroon ng kampana kay ara major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss, punta ko na nabe, ana main takakor gilipa sa memet na nore yay. Mentita yayo, uwa karinanin tuwaya boss. Patawana, tepo.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapungana ti pororain de tata nuka ni pom. Hariki ang kaya ako na kona minta ni si menjaw te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pom. Ori asta to wana wawa ke te poti ibukin kari na kim te pororoi. De tata hariki kapungana ki na pene tayo nan jawa awan ta karangaina.
0: Ori asta to wana wawa ke te poti ibukin kari na te pororoi. De tata hariki kapungana ki na pene tayo nan jawa awan ta karangaina. Yay kay yan siwa! Sako yay! Ata aras baswa kanuam. Ori asta towa na senua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bu na ke kona na ke na se de suwa phone
2: nei. Ori na pa wood phone. Ya di kona le teria ana nga ibu kim ko ti kimnes.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim to men na wood phone ta na ko. Ya na se de na ron de kupe. To recharge me. All the secret. Kana ko dai pa ke kanu na telepon. Upusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iluya mutu, aro-arom na kiapona.
1: Ya, o ilawa tatay ka nakuwakin na urong-urong.
2: Nima po yung tatay bukini ka nakuwan ng urong-urong, ikatotuko na namakay na.
1: Ya, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Whip-top up.
1: Ya, mga to whip-top up, ay mga tirang kan to whip-top up.
0: To whip-top up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiri ya. Kaya namta po, ayaw ko minang yay. Yan ini paisi.
1: Ya. Kung wow an niki.
0: Ibigin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.kr. Na kon chabab oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o na kon pe.
1: Ito wai day wapi mea wasya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay. Ako na tinatuan din tag. Sinanon na na sinas Vodafone.

Pacific Top Up, Pacific Top Up. Tinutun tayo na kung ito may meron, may kurati. O ay nakangaron, si Karinangkay kamantay ang darbo ng bayon gribes ng Top Up Online. Top Up Online, Top Up Online. Menta po na kung ito na meron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o meni meroy. Katayan kay, o na kung ito link at www.specificislandtopup.com. /shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: Laurin ko ite kiribas. Tera karo ande mukaka te uroi mandunga ande na kapi mai suwa ni nama taka mai kiribas. Atangira oye pura irora pa kiribas te bobo tu. Ande ite kmane ate ram ite niyang na TBK. Ngaya wakhan kanurunga ande na anniversary ya mi kampana. Atangira ki TBK. Ngaya re sinabuoko ngko ite sakari kira ke pa na pakaro oye tu bunga te kwa bunga tu wana naga su wawa tenga a wabuina onowa.
1: Kike na inawa meneigo. Okanim ko ite rigin TBK o ungurape na kanga. Ani maneiko on kakoroi bukin nam miyango eta mutu de handa ka auto wana te karikira ke poli ngai ki ngi te dikira ke oi na ngan de ke ayo iro on CGPG ya na po to kai wan nam miyango ni karikira do the rhythm do the rest when the lights go
0: down low we go higher than before ai ngai yare ngano na na po to DBK on na ngakara kwana ba na special loan e ka no khoro on dai si ni ke na iro
1: na ma ke special loan ni mo amen wa bi mer wa wan so ni ka ro kwa isuwa no ka suwa wa tenga wa bi mo no wa te mai se ho na na ko bon ni me wa me na no on me wa tenga me ye ta te kan dani ngan de special loan na yo pang ko e are swai po it ran nam loan ko ko na na pang kain top up na ko ko ra ko ran nang ka po mi na ko ra ko ran nam kar ke mane are na ko na ni ka itara ang ka pa ka pa te wo wan wi ki ken te na ma kain
0: yo ainga yaren de minisa yo ngale erike munyamu atira atauko kawarira bako nakakwa arun taishin anakakama kuri tbk ni ngene ke mpoka mu yonda mlong ale kana kwari nako yankai a enere ke de boka te tayya tel te kaini bi ayi yankai enari ina kiryon tenu atepong mani nam mlong
1: enari ina kiryon tenu atepong mani nam mlong inanon pen dpk are nanana penari in sandin inanon nam bank accounts ken termo wa kina koi nakon nam mape mokoro are komena ye toko na sisaki pa Eka kira te nako anakatango male DPK Eka anako nandeke irom The special loan na yo Business ke commercial loan Ke takatango male ibukin te karikirake E nako yo ameta nako Aki ye ya karikirake Awa ke aspa yamua ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nana tapo ni makuri nako te tauteaka Kampana awa ipun taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo Oi, ekainis na koi mie ke kama aspa makuri on na kita wa mika po mi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week te home loan ibukin katen te moyenga katamerua o puntepe yon tarawa o won na te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on te solar set man appliance o ena kona anna nga te isa emeno man meteroi man kora kora ntai te ururu support loan ibukin ta anirupen ta anna kawa ta anu niki te karikira kende store ay kawari neki o ay treipen ayo Ekaines na koye kain na pumakoro ni kotaki na Christmas. The Bridge Finance. Ayo ekaines na koye tani kaya kina kike kampana. Ake kaya na tipu ko nuwaro ko ake ko na kurayan na kitakte. Alin na ngakapara anata detay yawa ako. Yari kin na ni na ko na katong mo na TBK. Ayo kukure ni katong nata pa yai na tana katong mo na ayunus na koy mukoy tiay ni arepa kamre na kini marina ni tipu mo anu na ko ni na tipu marwewa. Teka anta ni ganta katong mo na ayo pa TBK yena kina amtar na Oi etangiria pa na kanike ke ibugini ka baiya na mutu kaina leki oi pon kanike ni basa panen
1: ena wa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni bukia haina na pe o wa ngau ni bukia han sa ostaraba o wa ngau ni bukia hain pe so te mais ya ona na ko pon to wana tenga o ena re ni para ina non wo wateririki na pe khona en me wo te pesent ni ka tuari ki
0: oi bugini ta ni ka bona ti internet banking ni me tole ben gara pa ingami o sa bu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani Naron na ikai. Korean na rande sa tangumani o the loan account number. Yakakawa kinepa pa inaes sam kapakapaka. Dakon na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana ono wa hawa ke 223164.
1: Ipukin ka tapaninan rongorongona. O kamata yao ka ni kabarira. Narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro ono wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia. Wawa towana ni meawa o onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri. Kie kawara ara agents yo anna miya pa makoro. Ibukimi ka ni Christmas kawara ara branch in London ke ni katai tarepon na ikai isuwa ni meawa tenua wanua towana tenua awa ni meawa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pa nungurami punpanaan TBK directors management or staff ni katikiroin kami na nakapu ima isuwa ni inoamita apara kilibes awa kia na karabara ba TBK na koimi pukiri kinake na kakama kuri the man telepui meruwe wa teleliki alaka uman kami te meuri meirona te roi meirona o ate tapumua meirona tuana kanda
2: Menam tapane ko ngurame yai tapi wate tai mang kaya poro ito wana. Auringa re ne ponto wana. Kona menga ngurai rongorongo ni metang mente rongo ni kariki rongorongo. Ai re main tauroi nam rongorongo sena. Kamea kuriki mete tapi kora aurine re ne metang.

Nauri au kona nauri. E nauki, beno mo bimero au sun mo tanga au bimo nongo takapere bukin takapo, ito waya pos. Au enain, te pime to kona surai, mo tanga au bimo nongo. Mayaram ko yara ko kan kanakwa am kevin to waya pos, taita para me, tarapon na kon like it's trading, yon tenang bay suwa ni mewa akea, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tenunga akea, tenunga ni mewa, wanunga tenunga nongo, ibukin, anak api mai suwa ni nama tapera ekripes, Osku urin te akin nan koi mipa. Sponsor na ke. Sponsor na ki. Ami kanu nga mei ron kampana. Ke ara major sponsor. At like it. Trading. To way of us. Punta wana nabe. Ana mei taka kakor gilipa se meme tira nore yei. Mente daya yo. Uwa karina nin to way of us. Pato wana. Te pos are segi tikape. Ke sikona narana pa pos. Aki akakabu nga naki bukin tia kawa. O taka uwa. Ayo takarina naripun kapea ki pata pos nung waya. Ayan tayo tapara, nakapay ang kayaran ng pos. O kuna nora na pa, matiroan ka nung wangam. Teman na Australia na ron, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka woman, isi bubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ari temuan na, ay, tawala tanga, teman na Australia. Ibukin ng kanina tata, ori itaki na kuya, ang committed to sea sport, yon nang bay kay, isuwa tinung wakia, aw wakia, isuwa tuwana uwa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tuwana. Kamda pa, Oh, sinapin ang tigiroy, imanipusimayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: remember me kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wista tau teaka. Are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te kiribes. Aikai ana main services I bugin te kiribes. Dinanan nana radio awana teba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kinna kwan business. Korawan te in kongora. Lakarnan nam rongoro. Aika kongona. I bugin te bodan nama to. Sexy nga ya. Ma, dinanan da gaan teba ni kongora at the wikira. Aman kunan na nikarne kanuan nam promotion. I bugin nam business. Dinanan na face the wikira. Dinanan da gaan teba ni kongora at the wikira. Itimatu na ben kuna ni kalini yam katano ata ni kalini yam dongono ba na kuna ni wala ka giro te pota namata ina nun zai to wana mate to wana wata ye yam te ban ko ngora ante wukira ante te yo ina ngora ngora na ki na ngora ngora ore ka ni ronte pota namata na yare yo am chance get the business here yam dongono kalini yam dongono ba na bore si ki na be ba te wukira ba na kuna ante no te ye am service
0: PPA itimatu na ben ko ngora service yon tera vera
1: vera ai ka ye ki na vera ki itimatu na ka ngora PPA tene ne urenga pa ye na studio Are you going to handle your punam? Dinanon te karaoke, dinanon te band, or dinanon te beto kuhaya, or te kateke. Yo punan na ben karaoke te rara yane. Nana studio BBA, amurin nga. Wagi roame pa. Eran professional BBA. Yo punan na karaoke punam. Nakon na reko pun tangriya. Ilarikin te bande, ako na ben karaoke te hindi verebe. Ibukin te yan na wenes. Yo mi ilpota ki namakuri ay kahay naman te isa na kundi tau seka. Apun te potan namata. Yo punan na ben na ilet na miya wenes. Nakon te potan namata. Ah, sexy nga iya. Yo punan na ben karaoke yung track. Zero track. Kira. Nayarona.
0: Eng ogote yana be PPA korawa na service yon korawa kina na live streaming.
1: Kita yoyo o servo na rabe ko wake up. Yaki tani be PPA poko na sewi buk. Ayare PPA kita yoyo. Yai na ta ana service sa tima tuan korawa. Lanon da yon social media. Lanon the live streaming al na pono kona live. Ano ang tiling tawo na matawo na? Imo na tebo ta kaya wala niki. Nigara ko tebo ta ki. Apo pura kaya. Uringa pa tima tuan be PPA nikola al korawa yon promotion. Na awen Yon the social media, ganon na kagaw ay kabo.
0: Rita kina kon na ramiri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karigen buham nana services BPA.
1: Yep, isin the sigiris in the sigiras! Isin the sigiris in the sigiras! Yeah, man!

Ko na meuri dikin kuwa kote meto nora na wanti pakantaya yu na koi mkira kumanga aspara onira na wanti pakantaya yu me yani betam Gwera kwa ngongura yoni biom ni mamananga na wanti pakantaya yu ni kaya mtabure kuna nako yeiki Gwera kwa onira ya pendako kiribaso ipun na pendako sinaniku Tipanani kameuri ya maiturituru na studio ipa iriki tarawa meikai Amsura oniku na mpakantaya yu puninga yang fang sos Arit na mga tauroni kani ndiri tana kono nunguram yoni panani meuri FM 89.9 kana kwa inako kono nunguram ki Mayari te tirano kono na mpakantaya meikan na yu meuri FM 89.9 de sanga niku kurein kanwa nunguram de nkatuwa mpung Na tauroni kani ndiri tana kono nunguram kuna maikana kono nanganiku timerurungo atiku kurei Karawakin na kospangam na wanti pakantaya yu me tapio wana kuam kongra kia waririke kia pupukto kay na kuan wanong ram kia pun kaungay kan wanong ram di yon panahan meuri FM 89.9 na tauran ganin di tano kuan wanong ram me kunam tokoran ayu tinanos fijan na riyana kirun teiti boy me ronan nanini

0: Vodafone.
1: Ya ni ko kaya nang kamente kaya sim de Vodafone.
0: Ya ni, pati yan ang araw kasi kaya rin na sim kay Vodafone. Pati ikan mo na, eto po at sarat yung mga.
2: Tuwala na service Vodafone na. Simaranay, wala na po Vodafone.
3: Kawalang kaya na store Vodafone ni Bukin po ka. Yeto kiyo isa ita para po na din ito ang tumen ng Vodafone
2: Dino. Isin to sigurin, isin to sigurat. Yan akong may tiisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone! Ari kumakain na ngayon, kaya telefoni at number F, gawa na hakiya-hakiya, ibigin po kami nindong orlo na! Yan akong may tiisin.
1: Kung matay ang kayero, tiisin yun na pera tiisin. Ibigin po kami, kawaran Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon, kaya telefoni niya, gawa na hakiya-hakiya, ibigin pa rin nindong orlo na.
2: Kapwa ang tanda sa mga kayo, ang nori yara po roi ka na roi buli mi. Kung magaling ka po ka naman ng tada sim men demo pa men star 341 ang ay tapo yan broadband data gift
0: katayin kay
2: Vodafone together we can.

Oh, meni min nong ram ni gunam di tukuranan. Oh, ya karo kuri ran nalata indi pakanta ayo. Ay pun si tipi mewan wari kiti minis so enang po tenu ake takan tari ngapaya pun kan parana pe tiri ring ay tira tau kung kwe di trawa ngke ngko yero ko kwa ngong ra yon pe ni mamanang na wan di di pakanta ayo. Tira ngke ri kina pe mga ni pupu kina ko ya teng tiri ring kato kaya. Pa ahong ngan montain no kira yao si man di tatairi kaya pun kanganga. Kaya pun nang mais di takangangan di ntae kaya ki. Ari ki men bokto ka ki ata inte terere pun dikira ken kapayen apera ki pes na konta ai kan rok am sero ani ko ki nam pakan ta yu pun nga yang fang so sare na nati me tuan dere ta na kon wonong ram yon paran me ori fm 89.9 men de pakan ta yu ni garo ko pun te pu inan ta iri ki ma yer tirano kon nam pakan ta me kan ni na ti me tuan do ani ko yon paran me ori fm 89.9 Na rektang kana kanwan diki yong ram me kunam tokorana yo so weto.

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yema!
1: Lepoa ni taya teni mane. Eku kure ijo kome teni kai noa meta. Gu wachanga wabi me ono wa. Teni kwa iya teni mane. Ai kai yei na loya ni kai ni ra teka foto a. Ni ka kaya ni Mr. Independence. Gu wachanga wabi me ono wa. Na ma kina kin dungana na pung. Ni kai noa meta ki dibes aya wakana yo.
2: Taim teka peyera.
1: Eu ki miang kai teka peyera. Ana tukin teni puintun. Ngira tei tata para. Oke ke mei. Kukurin kami a teni mane. Pai pul sito wana riki te pung miang kai.
2: Awai kai paika a kai na noa ki.
1: Te teni mane. Etwa yei.
2: Analitiki leo, merenan tipi mewanuma, nakon wabu imesua.
1: Enakukuri ni karoi wadi, ni kapuotua ni katene.
0: Oh, enakosi, tena, ay karoi, menika ni kaya.
3: Shamatu, shamatu.
2: Otay mani nga, mewota na tata name, passport size, a national ID card, a birth certificate ki ampungin ipung, away yung police clearance.
1: Ipukin sa kapayara, akam ko nanda itaki mea tarwa makensi. The email address at tarwa.mckenzie@usp.ac.fj. Kete kanong karui. The email address at kanong.karui@usp.ac.fj.
2: In nampan daribon, na ika isuwa tenua kia, awa ruwaiwa o nowa towana ruwaiwa. Ika isuwa tenua kia, akia wawa ruwaiwa, nimewa tenua.
0: Papi yaram kai, pa antaya nataya, o ngaya kwariki pa. Mr. Independence, wawa tanga, wapuina o nowa!
3: Wee!
0: Let's go! Oh!

na mauri. Inauki, meron mo pinarawa ang sumu, tanga ko bimaw nung wataka pera ibugin takapo, ito kaya pos. O, inain, tipi me to ko ng suray, buo tanga ko bimaw nung wataka. Mayarang ko yara kukan ka na kuwa, am kirin, ito kaya pos, taita para me, talapon na ko ng like it's trading, yon tinambay suwa ni mewa, akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tinunga akia, tinunga ni mewa, wanunga tinunga nawa, ibugin, anak hapi may suwa ni noma tatara, akiripas, O sige ko rin, tiyakin na na ko'y mipa. Sponsor na kay, pa sponsor na kay. Ami ka naman nga mayroon ng kampana. Kay ang major sponsor at Like It Trading. Tuwa ya boss, punta ko na na ba? Ano may takakarugin pa sa MMT na nora yay? Mente tayo yo, uuwa ka rin na nin tuwa ya boss. Patawa na, the boss ay sagit tika pa. Kay siko na naranda pa boss, agi akakabuang na kibukin di akawa. O taka uuwa, ayo takarinan na rin po ni kapeagi pa the boss yung waya. Ayan tayo tapara, nakapaya ang kayaran ng boss. Ako na nora na pa, matiroy ni kanuangam. Temo na nosteria na ron, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka women, isi bubo ni may bubo tatara. Away karuto na, ay temuan na, ay, tawa na tanga, temo na nosteria. Ibugin ng kanina tata, ori itagi na kuya, ano committed to sea sport, yon nang bay kay, isuwa tinungwa kaya, awa kaya, isuwa tawa na uwa. Ke, isuwa tinungwa kaya, ono uwa ni mewa, luwewa, akaya tawa na. Kamda pa, O, sinapin ang tigiroy, imanipusimayan, arahin na mamata, buwat na nga, wapi, maunawat.

kupan ti meto nung ora yon barani mauri FM 89.9 na wan pakan tayo yu. Dito yun na tauruan ganin rita nung kanwan nung ram, mayam katanwa tari at ang irakin ako na ipukin nung ram. Te pakan tayo yu.

na kwa hiyo anahusu ni kapeni meiro mtamena tonga piri kwa siwa hawa sinana kasua teweia teipira hawa ika inapena raeterenga tairawa teusu panin yon takamen tabite uwe miang tarawa on tapu aki akamena yei sako same tukukurei pa yasa ni kia kawe tiana tenas tekaro tesipu o takaina pe tangiraki ai tenga taimo tongapiri kasua ntepong takateni pong towanan surai wo watanga wapi me ono sangan tiaswa ne puakina o kasi suara wana nana pepeire na koira ni kapene ewe ni rapatana idadikia manena me apusikana ai oyema tiroa nanaus pusikana nanaus kausu me itemekin ribu ribu. Yanuoraki roiro nita patana me anatai nikaiyaki. Awani me iron sinana hea tangiria. Kasua tongapiri. Maanena oema teroa tarina nasina awasipuna nikapene. Awariki puna hea tangiria. Rai terenga tengatai mua. Awa iyo tukuna rea tangiraki pa irian takatanu watan nanokawa kia iyo. Neupuni pein Yesu.

0: Laurin Koete, Kiribas. Tirakan wan dem kakata uroi, mandungan dan kakui meisu wan inoame ta asam ma Kiribas. Ayatangira oe pura irora, pa Kiribas te bobatu. Andai tak nane, asir amri ta niyang, na TBK. Ngaya wakhan, kanurungan dan ane meseri yang ni kampana. Ayatangira ki a TBK. Ngaya re sinaboku ngkwe di sekari kira ki. Pa, inapakan roi tubu ngatu, warapu ngatu wanan nagas, wawa tenga a wabina onowa.
1: Kike nai newa meneiko, o kanim koe lirikin TBK, o ungurape na kanga ni maneiko, o ni kakoroi pukin na miyamu. Etau tu dehan rata kau tu wana. Sekari kira ke poni ngaya ki ngay teri kira ke. O inakangan di kaya yoy roong, kun si TBK, ya inapoto kayo wan na miyamu ni tari kira ke. Let the rhythm do the rest. When the lights go down low,
0: Ayari, ganun na report di BBK, ano nang kakarakwala ba na special loan, ay kanokoro, ano dahi sila ka na ilom.
1: Namakir special loan, ni mo amin wapay meruwa wansu, ni karukwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa mainano, ano ni mewate nga mayita. Tekanda niya di special loan na yu, pangkoy ari aswa ipo itiran ng loan, kukunanap yung kain topak na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Yo ainga yaran de minisa yo ngale ereke munyamu atira atoku kawarira bakona kakwa arun peisin anaka kama kuri TBK ni ngereke me poka mu yo ndam loan anaka na kwari ndako yankai a enereke na boka mu tetai ya tere te kaini bi ayi yankai enaria ina kiryon tenu watepong mani ndam loan
1: enaria ina kiryon tenu watepong mani ndam loan inanon pen TBK are nanona penaria insandin inanon ndam bank accounts ken termo wakina hoim nakon ndam mapi mokoro are komena yai to kona sisaki pa Eka kira tein nako anakatangomane TPK Eka anako nandeki rom Nde special loan na yu Business ke commercial loan Kita katangomane ibukin te karikirake Enako yu ameta nako Aki yeye ya karikirake Awa ki aspayangwa ay ya karikirake Ste social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako tutauteaka Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yu Oi, ekenes na ko imi ke kama aspa makuri. Onna kita wa mi kapomi. Etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week. Te om long ibukin katian te menga katameru o ponte pe yon tarawa o wonna te.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapon te solar set man appliance or enakona na nga te semeno men metroi men kora kora ntai. Te ruru support loan. Ibukin ta nreben ta na ka watan wonne ki. Te kari kira kin te sto ai ka wore ki o ai treben ai Yo ekaine sina ko yakhain na pamakoro ni ko takina Christmas. The bridge finance. Yo ekaine sina ko yotani kari kina ke kampana. Ati kaino no tipu ko nuwaro ko ati ko nakurai yan na kitakiti. Ari nga kapara anata nti taya wa ko. Yari kin nani na ko anaka tango mana TBK. Ay ko kure ni katono ta pa yai na ta anaka tango mana yunus. Nakol mko yai ni ari pa kamre ni kimer na nti bi mawanu na ko nne bi mer wewa. Te kan tani nga nti katango mana yo pa TBK yana kina amtarna Oi itangiri apa nak kali kereke ibukini ka bayam na mutu kain dari kim oi pon kain kini besa panen
1: enawa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa o esana kite mais pasite ngaun meni meni bukia hain na nape o wangau ni bukia hain south taraba o wangau ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wana tenga o enari ni para ina non wo wa teririki me te hona en me wa te pesen sini ka to ari
0: o ibukini ta ne ka bona ti internet banking ti me to ne ka pa ingami o sa businga mi ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Nakakawag na pa ba inaes sa mkapakapaka na kung na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana wanawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona o kamatay ako ni kabarina na robin si Pairi kikendrita kinakon number. Aika isuwa ni mewa kia wato wana tapurono wa ni mewa Isuwa ni mewa kia wato wana tenua awa ni mewa Ke isuwa ni mewa kia wato wana ni mewa O onuwa tenua kia tapuro wato wana towana onuwa na wante makuri Ke kawara ara agency wa anami ya pamakoro Ibu kimi kaini Christmas kawara ara branch in London Ke ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana Tenua awa ni mewa ke onuwa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: Anda pun dengar kami, apun panan TBK directors, management or staff, negatif orang kami ini nak kabui mesuwan ini nama kita apa rasa kiribas, awak yang nak kerja apa TBK ini kau ini pukul kita nak ini nak kerja macam orang demand terbuih meruah atau terlegi. Ada pun kami, termauri meirona, terai meirona, awak tetap muka meirona tuan.

Ako pan tayo meto ang rona yon paran mayori FM 89.9 na wanto pakanta ayo. Am tayo ngay ay pun si tepi meto nung arikti meni soy nang po. Inang po awa kaya ngay yari na tayo meto ang nirikta ng kanuan nung ram yon paran mayori FM 89.9. Ako awa ay pun kameri dito po ngayo kaya pun kakaraw. Na takanta ni ka pa ay pun inayay iti hangin ti tinimesusu tauta na kaya na wanto pakanta ayo ngay yari na Tauroy ni kakanong ko ikanwan ng ram, tapi ko rakunam, aki yan akunan nangan ko ti kapuyam na wan ti pakantaya yu. O ariki ipon kauta ni matam karawakin na ko spangam na pen ti pakantaya yu. May tapi wan akam ko ang ura, aki apupugto kayo na kukanwan ng ram, yun panahan may uri FM 89.9. Na tauroy, dayta na kukanwan ng ram, may akunam to karana yu, at akantari nga pa yun apun ipen may uyay. Kaya nusiyay matam ti karawakin na ko spangam ti pakantaya yu. Ladies and gentlemen, mixed

0: women na may kampana e PPA. PPA pun to wana may pohon na kampana ke ana eso wisted out deka. Are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na radio awana pieba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayo ng kong ora. Lakar na ng mga ngoro mo. Ay kabong na. Ibigin tayo po ng naman ito. Sexy nga yan. Ma, ganun na ba ang tiyapan kong ora? At huwag na. Ang ano ko na naman ng kanina. Karawan ng promotion. Ibigin ng business. Ganun na na face. At huwag na. Ganun na ba ang tiyapan kong ora? At huwag na. Iti na ito na ba ng kuna. Ang kanina yung katano ata. Ang kanina yung mga ngoro. Paya na kuna. Ang wala ka giro ang tiyapot ng naman ito. Ganun na tayo na tayo ito na. Wala kaya ang tiyapan kong ora. At huwag na. Ang tiyayo. Ganun kura kura. Ang akin. Ang kura kura. Ang wala ka na.
0: PPA.
2: Yep, he's in the cigarettes, in the cigarettes. He's in the cigarettes, in the cigarettes. Yeah, man.

Nauri au kuna nauri. Inauki, bena mo bimero sun mo tanga ubi mo no ta kapere bugin ta kapo, ta waya pos. Au inain, de bime to wan surai. Mo tanga ubi mo no. Mayaran ko yan ko kan kana ko am kevin to waya pos. Taita para me. Tarpo na kon like it trading. Yon tenan bai suwa ni mewa akia. Taporo wowa ni mewa. Ke, isuwa tenunga akia. Tenunga ni mewa, wanua tenunga anua. Ibukin, anak hapi mai suwa ni noama taatara. Akidipas, osiku ulin te akin dan koi mipa. Sponsor na ke, baya sponsor na ke. Ami kanua nga meiron ng kampana. Ke, ara major sponsor at Like It Trading. Towa ya boss, punta wana nabe, ana main takakor gilipas ya meme tenanura yay. Mentetaya yo, wowa karinanin towa ya boss. Patawana, te boss are segi tikape. Ke sikona naranda ba pos aki kakabong naki bukin dia kawa o taka wowa ayo takarinan na ripon kapea ki pa te pos in waya ayan tay ta para nakapea yang kaya rad ng pos o kuna nora na pe meteroan ikan wangam te manen na osteria na run te katinimen ni mebu tatara te kawomen isipubo ni mebu tatara o way karutona ari te muan na ay tawana tanga te manen na osteria ibukin ng kan mea tata ori itaki na kuya anakomete te si spot yon nam baikay. Isuwa tenung wakia, au wakia, isuwa towana uwa. Ke, isuwa tenung wakia, ono uwa ni mewa, lua uwa, akia towana. Kamdapa, o sinapena ntikiroi, imani busimayan, arahina omata, uwa tenga, wapi, maono uwa.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwa ta. Yohan panani kiti pes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng Sim Marketing BPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Si Kunando ko na rin ang tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tiyang idea. O, si Kunando ni Karawa ang script. Ganon tirilyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urati po ito na nata. O, yan po niyong tagin na doon na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa namin kita. Kuna kunando ko na rin ko namta po. Ni create ang promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni Ngaya. Bangaya and Tang Roy. O, yung mamila Roy na kon si Potal Mamaka.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenu wake to wana nime wakia ke siwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Get up.

Menimin nong ram kunam te tokoran an o yakar koiro ra narata ya ipun si tapio wari kiti te kan no nang po ni mewa ke ngayarin po ra ni mewa na mga tau ra ni isi ko me tiru ni kari ke ro ro me banani kiri pes bugin nong ram am dong ro ni kiri pes na wan te tpakan ta ye yo.

con la meori, rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong rong Te pina te nunga roo kini kakatagi ake na tau roi, ni wakina ki katei ye pero imi ni karavan te katape nang kuana nua iana na karikira ki te tau teaka. He te sau tarawa sanitation project ki te STSP. Iana ana tararua te potaki ni makuri puki ni makuri ani karikira ki wakate ime toani korakora ki te mise. Ayobu nte wana ana wakini karike pei te tau teaka di nanunna na karikira ki he te STSP. Ike te kampana e King Odings ngai a arena ta roi ni wake na te makurini ka te itei. Awa rena gine ka inanua ki ana i popo ki te pono ameta. Diki ka inti ono arena wake e i ka te enro ki aikai. Inge nanyo e manena ki ka te enro ki aikai i roun te World Bank. E mona kin ka ite kakata roi bukin karawan te makurini ka te merua na kon ana wabu te kiripe Sport Authority beso e te Charlie Wolf. Eri po sina kemen nanai kami sin Australia pa asan roko kain te sim men te Australian Infrastructure Finance Facility for the Pacific ke te AIFFP i bukini karawan na yei popo ki nakon te karikira ke ayo. E takori ki pa yei women men te sim ayo are a karawan kai tianga reirei i bukini te rapeka uyoni kamen wan te otapanin o te poten nameta on rona ki men te waki ni karikira ke anakona pa itiere men anakarikira ke Australia yoni kiribes. E teime tuani kakaitau te tau teakani kiripes na konna Australia. Ipukin teime tuan nana ipua puaki na konna karikirakeen kiripes. Ia sen tau teakani kiripes ni karawa ana pootaki ni kakaitau na konna na tarekita penken teo naate a ria korona taini makuri kiripes. A Stephen en dewa. Oni pusmae te tarekita e poobu kini kiripes ene ita sana. Pros kuri akua. Desenere ere maniata ni muan tena makaine enaku. Iri po sina kebenda na piste beristens pa yanga anemeroro te minister men te bota kende ire ia rua te kite kaiera. Noni a miin te beristens ni kakaita una kon Stephen nana waki me korakora na ariesa ni waki na ibukini kiripes. Epo ni katikera wana pene itasa nang kai ena me angata uroi ni waki na kon Spangana epo on takupare ita kente tau teaka ni kiripes. Me tera pata e pengit dio nape ena nang buoka karikira kien tiki kiripes mea anapota no ameta. On dei tan nomor am rong rongon apen tepe tepe ke. Ia sana tangan ni puaka pisi. Kete RFMF ni karawana no ia tepote no ameta. Paina pon na kirin na kuana waki in dide ni de pisi ia tabe anaki. Eka metu ate kamanta e Major General Raw Johnny Karuniwai. Pa ina te metu ate tangan ni puaka ante inuka nta in waki in dide ni de ne na roko yoan pisi. Ni kaisakan rong rongwa ki apusena kuwa riongkua ena ngarana. O e takute kamanta ane paponna ke ana yamu. Ipukin teka wapen tiri neri neena roku. Eka metu anepe na koye tipota noame tapa ena punna ke irekereken te tangani puaka. Mete wakin tiri ne engenke ena korakora teka yangatua ke kantani ngaan wakin ni kalyango. Ake na kona andiki ni wakin te campaign imain tiri neri ne. Eta ko Major General Karuniwai pa te tangani puaka ena pon si kapotua na waki yoan katapiena yante tua eme ongatapu. Ia sana minister Australia i bukini paini puaka o te reita ki me tebe tebe ki e pēt pondroi. Nte e kinda na kon teo sinte i Australia, pa te pororoi e bou ari e san saina ki e tena kamo e kremens pon te manika e bou nana wake Australia ntara rua te rau. Kamenuan o karikira ki enti o anu e tebe tebe ki na kon te kapaia. Nana meruro ntai nsisira ki me kaya kaya o e tako te minister e pondroi pa te pororoi me vanua tu ane. E pun kota yei nanon Australia i bukin tepe tepeki. E tako pa Australia e teime tuan deini poto ka tepe tepeki. E yongora o e makuri nakon kainanoia aika amone pai apen tepe tepeki. E tako dike Australia pa eriki paka katongana. Nga ipun kain nape teutun tepe tepeki. O ni poto ka kamenuan o dikirakeia apen nako teono. E tako minister Conroy pa tenakamu apremens. Hai pon sipa ana mon por roi Australia me vanua tu e erangi ni pupura kanuana. O esa saina ndangi ni kapua kakana por roi Australia me vanua tu. Yo antara ruan terau on kaurin pa eria itaiani por roi i merena ia wowa ape na ki take tena teka tenuan nape. Ngai etape nape saina ni yangu anape karabandana por roi me vanua tu. O anna ki teakinna pa enakosina kua kanuan te por roi anen te tai ari esa ina akiai. Yes, the Prime Minister Anthony Albanese. What is the idea me one word to two term nabat? Zaina tena kamu agreement. Ariane te kariere na koye yon camper and the money pump te wikei.
te wana te ririki i mi te taiere angua e na pondia i sa ina ki ei me ia ki koropu kina ke ia bupe ina pe vanua tu iana na kuaua are kanua te pororoi ane e a pon ana ki ei noa me tan vanua tu iani ngai te pororoi ane are san sa ina ki o vanua tu e na riei na ki karia ia pa ana kona a pe me isena ni kune katia a iata poni puakan te pe o ni kina o steri a pa ngai ia e na moni pai i bukin te ikarike pe i bukin te wakin tararua na koia a iata angani freshman Men nani o e kaitara ro in kanne na yong saina ari etangiri ani kare ke peine a pente pete peke ipuke ni karavan katani ye ina koya aya praisemen o pente kare ke peine re naia ana tanga ni praisemen saina mete ko takini praisemen na na ko tepe tepe ke me vanuatu yan de por roi na pe ani o ena poni ko nani ko roi ana por roi me saina yon karavan ta yani kare kirake ai ka akakava ki ipuke ni tepe me ena te me toan deita ke me osteria ipuke ni toan ke tina no android kare kira ke hanne pa aroi roi on na ki kona ani kare kira te kapu ani pai on ro ro na pe no na pe ye se te pe pe kuai na nga te pong ngarem kona no te ka obong pa te pong ni mosira wa on ku kurai na goya ka in te pe ni ka pe ni a yo na be beri te dau te ha re ha ira ki ron peresten sen ti e ko pe na i mi ni ka ta ni ku kurai ni te pe na na to ka ni ga yana sim ni pisporo ke e ka kona ka sa men the world cup are wa kin kai Ntera ni posiku, ipuki e tene pui me uowa ape, nge ekona saamen ntai nte kari ni poru e tete pui me uo ni as, nana rurua e awa o tenua saamen. E taku peresten spena pa anatoka nika yana simio an saamen, e ponti inga puro ntepe. Nkai e kata ino ametai e niko uwa kain perer kuai, e tene no metua, tio nimeti o korakorai e te bota no ameta, ari ia ki kona ani parannanu. E pondanga na kakaita una koya kain yana simio perer kuai na yaki ke yaki, Ari asa nanga ni ya kain tia pe ni ka pene te kukurei e ya kia na yeruna. O ni ka re kia na pe te pona no. O te rikin si te wana i doi ya mirio ni me mirio ni kain per kuai. Ni te iaan te wana te prek. E tako te peristensi pa i pukin na kanya ni ka pene au ea pondia i te tau teka. Nanga te wana te pongi ni mo siravan tiero pa ana i kotaki ni ka pene kain per kuai. Ne poa o ni kota kukurei ya. I pukin dinin apeia ni te rao ni posiku. Are imina. Ibuki e te pui me ono wa tepe. Aperiki akeari ni kai, ni te rao nere imina ni posiku, e the round of 16, imin toka ni kai e yo anna yeya, ni the round of 36, irariki ni pera kua I pun Brazil, ari e kaponaka sapen, nana rinne wawa o te wana sapen, Morocco ari e kaponaka Netherlands, nana kari ni poro ni te pui me uwa ni yas, nana rinne tenua o wawa Netherlands, awai Canada, ari e kaponaka South Africa, Nana rin na ito wana awa kaya South Africa. Pakupunti na ito nung raan ako ni parangan ni Kiribes, akan niya mo ato kinrokonokon pukin nung raan, aki asa rin kinikatawrabati, men nana rin ni karikirokonokon panangan ni Kiribes.

0: kona mauri riki ngoya ko teme ton ro nai nongram yon panani mauri FM 89.9 the one pakanta yu ngoya ro koro corona yon piom ni makuri ke no kira miangam te de pakanta yu ngoya ro corona yon piom ni mamananga ngoya ro corona yan betam o pun na penna ko kiripes o pun na penna ko sinanu kuna wante pakanta yu te panani ka mauri amai turu turu men na studio I bari ki tarawa me kai am sarwani ko nam pakanta yu puninga yang fang sos are na manga tauroi Doroani ko yon panani meuri FM 89.9 karo ko aponte puinan te tairiki. Te tai yo sinang tauroi kanin wakina kanwan nara ni me wakian kak pus na wan te pakan tai yo. Sina karapari ki ara sponsor the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni manga na to Coast of Fisheries Division yampo ngayari yamane na kanwan nam ni me wakian kak pus na wan te pakan tai yo. Sina tauroi ni kaina kon na kon na kongra ra sponsor wo tetai o takan tani ngapa kuna pun kaka ungroi ke pun e pun kainis kan wan nara aras sirakin nara ni miawa ken dipakan ta yu mena na kongra ra sponsor sina tauroi ni kaina kon na kon na kongra ra sponsor o i mina ya tauroi ne pen kanin deisi ko mera nam pan tare pon are isuon miawa ke ta poro wo wa isuon miawa da ko im gero ko kan na param ni katikroi Nakoi ya kani petam, nakoi ya roro, mori ki nakoi yam korak, ake kwara ruwa nakom yang ayan, di ntipakan tayo yun.
1: Kuna meori ntipakan tayo yun, ayu amu ane kakakipos wari ya kutukahi, irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanwan tesuani kiasis. Wuat yang ada pimerwaiwa ki the fisheries, regulation, wuat yang ada pimerwaiwa. Are iya manileki pakanwan temakoro et pimerwaiwa. Kibuto wana wawa tenua awan mewa onowa oisiwa. Ehem yan temakoro amyo e manileki itehan katanakin ki kamenwan merin taari tapiwa inanwa narunnaikai. Temuan tesuai bukin katanan tenneve otpevaro. Apakin poran tenneve. Wanua point ni mewa de centimita na imerina ni metana na honto kin porana. Kasuwa ebia o noko ke yei punu moana. Te varo te pime wanua de centimita apakina me imetana na honto kin porana. Te varo te pime wanua de centimita apakina me imetana na honto kin porana. Te ya hawa ebia o noko ke yei punu moana. Tanu mora akawa kin apua kin ke kawa kinan denere o te varo eyoko ke yei punu moana ibukin te karikiraki. Ya maraki ki amari kita piwa ipun kata puaka teka wawan suwa katanan tiyon o tiyon tapakia karinanin tiyon ni tapeni o tiyon tapakia yon kiripes tapeni ni katanaki nepe yante suwa ayu harinan napa aki e hari ya hakipa ina anay punimuan tiyon ina akawa tiyon kana iereke na huwam tipiki ina kakiruwea anatapu ni kabung aki e nakapuwa nakuwa kini yoki ni paia irikon mepuram tiyon sekisi ngaya me aki e nepe ina akawa tiyon Ayakan kina ayaki, kaya na check. Akakawa kikan kina ay kanne, ibukin karawan kametipay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kasi sibukin te sanagi ki personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kusinanipun kilipes. Tevere te pasuwa o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna diyo ameta ki pasmisa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro mtemenna. Tiyan! Tupina maisina yon temenna. Tekime, ipun katabuakak. Etepe nipuwa metana, oni karako. Tipubusi yo tekaurin. Aki akari ya hakipa yana utana ko merin na pera meitaari na kwa pensina nukun na kia chakariyaya ki horowan pilipa na mentepotakin nakawa. Nikapene sanaki ya omaraki, yon merin taari ya kia hanakwa hibinanon te post office, kaipuki ya wanikipe, ariye nipene nsuwa ki mua irowia obisa oni karike ki pepaya. Ikuwa wate songura, ikakawa kinepe spa wani ki kese sibukin katanan tiani. Otirakai na kwa imi, ibukin na mirungurungu. Aki ya temenne akari ya hakipa, inana, kena kapuwa, kena kapuwa na kuwa, kena yuki Kini paya, kini menai nanoni paya na tiane kiti rakai nehaya nako ibukin pautan tuhupin ki pahiri kita bewa ni kutaki mette pai nikarike mani. Iria ni katana ki tiane o ti rakai. Pangaya tuwana oina yatapu iika ni meaka na maraki o ni kabung. Uruakan tiane o ti rakai inapunukunaan ruota meon tiika o ni kabeakua Warerikin maisin temeri itari. Tekapenia yam deruki isua. Emanuele kiesua. Kitakapakamani enakira yon tebuina tangatara. Kitakapureki enakirion woa teridiki. Ki kokonan nanganakinika woa suan. Kanakokuneki no kyuki murua teswa. Inameata paeki katiaki teswa ibukin dekenikaira. Nehatiaki ibukina pena ibuboki nikametuai kanwan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin toronopain tekiripes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika ngaruko ibukin sisira ki ori bos ta yo garita ki me obisin the coastal fisheries division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia.

0: tara na yeite teire men loro kon nara tarpon de dipakan ta yu sina tawro yigi kai na kon nara na kongra response ai bukin nong ram ko de sanmya wa ken te dipakan ta yu ate takan dane ba kona pun kakau ngoroi na kon nara kongra response kai pun kainis me kan wan nara sisirak nara nmya wa ken te dipakan ta yu
1: Ayu amu ane kakaki posuari Devo Dukati Iron Administry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patiraka ngan tiswani kesis Wuwat yang ati pimerwaiwa ke the Fisheries Regulation Wuwat yang ati pimerwaiwa Ari iamani yeki pakanwan temakoro at the pimerwaiwa kibu to wana wowa tenua awa newa onowa oisua. E nyan de makuru amyo e mani ye kei te han katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa inanua narunai kai. Temuan te suai bukin katanan ten neve o te varo. Apakin puran ten neve. Wamua pointi ni mewa de sentemita na imerina ni metana na honto kin purana. Kasua e bia o noko ke yeipunu muana. Te varo te pime wanua de sentemita. Apakina me imetana na honto kin purana. Te varo te pime wanua de sentemita apakina me imetana na honto kin purana. Hawa epia on noho ke yaipun mwana. Tan numura, akhawakin, papuakin, ke kawakinan denere o devaro, eyoko, ke yaipun mwana, ibukin takarikiraki, yamaraki, ke amarikita pewa, eponika tapuaka, teha wawan swa. Katanan tiyon o tiyon tapakia. Karinanin tiyon ni tapeni o tiyon tapakia yon kiripes tapeni ni katanaki nape yante suwa ayyo. Harinanin na pa akie hari ya hakipa ina anay punimuan tiyon. Ina akawa tiyon kana inereke na huwam tepike. Ina kakiruwea anatapu ni kabung. Akie na kapuwa na kuwa kini yoki ni paia irikon meporan tiyon. Sakisi ngaya me akie nape ina akawa tiyon. Ekan kinayaki keye na check. Agakawa kita ni kina ay kanne ibukin korawan kametepay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kese si bukin te sana gi personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kosinanipun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna juameta ki pasinsa. Tepun enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang, tupina maisina. Tekime, epon kata buaka, etepe nipua metana, oni karako. Tipubusi o te kaurin. Aki hari ya haki pe na wota anako merin na pera na itaari na kwapen sina nuku na kecha kari yaya, ki horowan kilepa na mente pota ki nakawa. Nika pene sana ki o maraki, yon merin taari ya ki hanako hiri nanon te post office, haipuki o waniki pe, ariye ni pene suwa ki mua irohuya o bisa, oni karike ki pepa ya. Ikuwa o te samura, ika kawa ki nepe sipa waniki kese si bukin katanan tiani, o tirakai na kwa imi, ibukin na mirongorongo. Aki eti menne hari ya haki pa, enana, kiena kapua, kiena kapua na kuwa, kiena yuki Nipaya, kini mena inanoni paina tiane kitirakai nehayanako ibukin pautan te hupen kipairi kitabewa nikotaki metepai nikarikemani. Eria ni katanaki tiane o tirakai. Pangaya towana oina yatapu iika ni meha na maraki o nikabung. Uruakan tiane o tirakai inapunukonan rota meon teika o nikabeakua waririkeni maisin temeri itaari. Tekapenia yaam teruki isuwa. Emanelie kia isuwa. Ke tekapakamani enaki raka yon tebuina tengata tara. Ke tekapuriaki enaki riyon wawa teririki ke kokonan nanganaki nika wawa suwaam. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Na mea tata payaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Mea katiaki ibukina paena ipuoboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ibukin torono pain teikiripes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de Coastal Fisheries Division iampo keta reponia isu ani me wakia wo wato wana ni me wa wo wani me wa.
0: Many mean no ram nana, congra sponsor, Yakarquir on Narata in the one day, Tipakantae you. What we may is what minister Nakon Onowake, my year you ring and pond roy on Owa, Narata Sina, Musrai, Kanwanara, Nimawaki and Kakpusna one day, Tipakantae you, my year tapar, Timatu and Mawatirani Bukim, Yana Aranam Pantarapon, there is one Mawaki, Taporo Wawa, Waisuan Mawa, na kwa mkero ko kwa nga panam ni katikiroi na wanti tupakantayo.

0: Oh, tara na yai ti takangangan nara tarapon naan ki o oh, igyakara pa kurigin kwera kwasan daytay nara miyawa ken di tipakantaya yun yon nara nampan tarapon nara isuwa ni miyawa ke tapuro wawa wa isuwa ni miyawa. Oh, sina tauroy mo ni kaya kara ara tarapon na kwasa yun. Bawri ti ni miyawa ke?
1: Bawri.
0: Oh, kuna bawri ngi ako tarapon na
1: yun? Ay, tarakin.
0: Ah, kuna mauri timekin, aya kangai te disirak na koim timekin. Ina kiraka na konu gowa te kilogram maisin te tevere ke te peswa te neitoro yo ante mena te pasin sa are ina konani wosa na kosina ni koni kidipes pa anasanak ke ana yo kini pa yesan ke khairo. Hi, let me snap at it again. Can I come to get on, Megan?
1: Hey, I'm going to get on, Yakanji. That is it, I find a photo today in the money. I'm going to get on, Yaki. I'm going to get on, I'm going to get on, Yaki. I'm going to get on, Yaki.
0: Oh, ya kai tau kuri ki timekin rona kiran nara. Ni mawa ken ka kpus na wanti pkan tai yo ya katikiroi kuna ya katikiroi kuna pa men nam tapo mekan ni. Ya ri tari git panahan katikiroi na koyam kurak ya ki ro ro ma ki kwasa na pa ni mani ve yen nam katikiroi nara ni mawa ken ka kpus na wanti tapkan tai yo. Ai bunti me to na pa ndei siko. Yo nara nam pan tare po nara isuan ni mawa ke tapro wo wa wo isuan ni mawa kai bunti me to ni mawa tirai ni bukim na koyam kere ko. Kata uroin nam nimewa kenti di pakantaya yun.

0: Lalu di dalamnya wakil.
1: Lalu di dalamnya wakil.
0: Dauri. Ah, kono dauri nke ko tare bon nay.
2: Tare bon ana yiki ne beu.
0: Ah, kono dauri biki ne beu ya kan ai de sirak no ko biki ne beu. Kuranga to wana. Kenen ke menin tari ke merin tari re. Are yamani de kin nana ko ngram sponsor te to pakan tai. Oh, taran na yaiti, takang na kung nara tarapon na niki. Ay, punti mga tuwan na pendeisi ko, yon naranampan tarapon na isuwa ni mewa kaya, taporo wawa wa isuwa ni mewa, na kung kero kwan na nga na pa panam katikiroy na wanti itpakan tayo yu. Kaya pun kan rapo aratay pa, ipun si ono wari kitiminis. Hay nang po ono wa kaya, aratay rasina musirawa ikan wan nara mewa kaya nga akpus na wanti itpakan tayo yu.

0: Daudi ni miawake.
1: Daudi.
0: Ah, kuna Daudi ngiye ko tarbon mai.
1: Sai beso.
0: Ah, Daudi beso ya kangai te te sirak na koin beso. Kuna nga to wana merin tari ari yamane yakin na kongura response de ntipa kanta yo. Nah, kakaya rin kito.
2: Ano kakaya rin kina, Deo?
0: Ngayaw ayo, te, desira rin kito wanay bukim, ke? Kuna kakaya yeso akairwa. Yaka ngay, te, akan, te, desira kayo. Apa kini puran, tende, wanunga points ni mewa de sentimita, may merina ni metana na konto kini puran. Kuna riyay ni kasuka, epia, noko, ke, yaipu ni mwana yeso, an, ke, akairwa.
2: Ay, sir.
0: Oh, ini nangis roh itu, tidak kian. Kenapa kamu katik roh ini kan?
2: Katik roh ini tidak awal ini dengan the sports complex. I'm going to go to the house.
0: Ya karapo ko rigi peson nam katikiroay na wante tupakantay yo. Ya katikiroay ko na wante tupakantay yo. Dira no ko naman sipangam may kani. Ya katikiroay ko kani men na ustutuo ipay rigi taraw may kai. Yari tariki tipanang kani ni katikiroay na koyam kuraki. Age kwasan manireyan nam katikiroay na wante tupakantay yo. Te morare rigi kain apem nono uske ake kwa manireyan ke. Takantay nga paapun pen. Nongongora na pa yon panan mauri FM 89.9 no ni kukuray na pa kin nara awan kag pusa tin mi awaken tin pakantay yo ha amtay kay ay pun si wawat minisa tapi wad ti yakan no nang puno wa ayo ari ero kona pa kan nen tokina kan wan nam ni awaken kag pus na wan ti pakantay yo ya karapo ko rikin ko yen kay taw ko ko ere ko kwasan do na in nara ni awaken kag pus na wan ti pakantay yon Deita kira nara nampan telepon nara isuan imewa kia taporo wawa wa isuan imewa. Sina tauroin nwa kinang kane kanwan nara program ke imina. Sina karapari kia responsa. De tepota kinakawa ke the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Imangana te the Coastal Fisheries Division yampo o tanaya. Ngayari asan manenang kane kanwan nam imewa kia nikakipo sina wante tepakantaye yo. Amsaroni kon te pakantaye yo puni ngayang fang sos. Are yasang kanin doni kun nam nilawa ken din dipakan tayo sinang tawroin wakin ang kan wan nara ara program ake mina eh iman ano sina tawroi kin kay no kono kon nara kongra response ay bigin kapene nung raran te dipakan tayo mina ya tawroi ne pang kanin desi ko me terbu ni kare kero no me ne parani ki dipes ibkin nung ram nam dongro ni metang te dipakan tayo ne payo okay
3: Kuna meurin te pangantaya yo, ayo amu ane kakakipo suari ya kautokaki irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanan te suani kiasis, wawat yang ato pimerwaywa ki the Fisheries Regulation wawat yang ato pimerwaywa ari ya maniliaki pakanwan te makoro at the pimerwaywa Kibuto wana wawa tenua awa newa unowa oisiwa. ehen nyam ki makur wan nyo eman ye ke te han kata nakin ki kamen wan merin tari ta bewa inanwa narin nai kai te muan te suay bukin kata nan ten neve o te varo apakin puran ten neve wan mua point ni mewa te sentemita na imerina ni metana na honto kin purana kasuga ebia o noko ke yei pun muana te varo te pime wan mua te sentemita apakin na imetana na honto kin purana te varo te pime wan mua te sentemita apakin na imetana na honto kin purana te ya hawa ebia o noko ke yei pun muana tan mura akwa kin kapua kin ke kawa kinan den neve o te varo ayoko ke yei pun muana ibukin te karikirake Ya maraki ke amari kita bewa e pun kata puak te ha wan swa kata nan jun o jun tapakia kari nan jun ni kapia ni o jun tapakia yon kiri pe sa pe ni kata na kina pe yan te swa ayu hari nan na pa akia hari ya ha ki pa ena nai pun wan jun ena hawa jun kana e ere ke na wan te pike ena ka kiruea ana tapu ni kabu akia na kabu na kuwa ke ni yo ki ni pa ya irikon me poran jun seki si ngaya me akia na pe ena hawa jun Ehkan kita ayak ke ye na check. Aka kawa kita ni kita aikan ni ibu kini korawan kami tepai Yuan katanan temeri ayu. Tan nomora aikai kese si ibu kini te sana ki personal consignment kita kena upai ayu kini pai nak usmani pun kripes. Tevere te pasua o te neitero enakir Yuan wawa te kiro Yuan temenna te ameta ki pasnisa. Tepun enakira ka Yuan nimewa te kiro temenna. Tiang, Tumina maisina yon temenna. Te kime, epun kata buakak, etepe nipua metana, oni karako. Te pubusi yo te kaurin. Aki akari ya hakipa ya na utana ko merin na pera meitaari na kwapen sinani kundake cha kariyaya ki horowan tilipana mentepuota kinakawa. Nika pene sanaki ya wamaraki, yon merin taari ya ki hanakwa ki the post office kaipuki awan kipe ariye ni pene suwa ki mwa irovia abisa angari kia kipe paia ikuwa wate samura eka kawa kine pese pa wan kike asisi bukin katana mtiane o tirakai na koimi ibukin na mirongorongo akia timene kari ya hakipa enana kiena kapua kiena kapua na kuwa kiena yu kini paia kini mena inano ni paina tiane ki tirakai ne hayanako ibukin pautan te kupen ki pairi kitapewa ni kutaki mete pai nikari kemani Eriya ni katana ki tiani o tirakai. Pangaya to wana oina yatapu iika ni meaka. Namaraki o ni kabung. Uruahan tiani o tirakai inapunu konaan rota meon teika o ni kabea kwa. Waririken maisin temeri itaari. Tekapenia yaam teruki isuwa. Emanuye kia isuwa. Ke tekapakamani enaki raka yon tebuina tanga tatara. Ke tekapuriaki enaki riyon wawa teririki. Ke kokonaan nanganaki nika wawa suwaam. Kana kokuniaki nukyoki nurua teswa. Ename tata payaki katiaki teswa ibukin deke nikaira. Mehatiaki ibukina payana ibuobuoki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ibukin terunu pain teikiri pes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika naruko ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de coastal fisheries division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia

0: Yaukin kai gabera ibugin da kamera yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibugin diri ke yo wo tenga wo bimono wa o wo tenga wo bimaisu wa ina toki mo bimer wa wan surai wo tenga wo bimono wa te buwa aiga akata ro wa ibugin diri pesin ta kamera ayo aria barakat yei karo nanasia
1: wo wa teika aria in karawa ngana kona ira po kon teri nedi nan gati kero ya yo te man koria ni karina ke ni kape aram online ngana ko pendeke awana kona ko ngwaki e aria ni makuria kanwan po na ibukin ta kamera ke te visa e kona ndeke po ga maya ke apona ni karawa na visa de nana na ipo po ke te tautea kan na Australia ipo po ke e ka kawa ki po kona kana ni karawa an visa peika la pa ye ka kainan wa atira e koria ina taia imain e ko
0: Nkana ko kan na tayo pa kona kona ni ra ko kon teri neri ni kamya ka ay ako na hindi kirong romona na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: 的 Vodafone.
1: 呀，你过把那个门店给他新的 Vodafone。
0: 呀，你过今年那个拉卡的家人那新的 Vodafone， 把你看完了，还是不咋个的嘛？
2: 我那新的 Vodafone 呢？新买的那，我那不 Vodafone。
3: 卡瓦拉卡耶那 store Vodafone 不进货吗？也就是在那卡拉，我那店里做什么 ？Vodafone，
2: 哎呀，一新的新的，一新的新的。Yana kung kay pinisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan Vodafone. Ada kumakain na ngayon. Ito na po niya ito nang ba? Eh, kawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang o na. Yana kung kay pinisin.
0: Oh, matayang kay Yero, pinisin yun na pera kita.
1: Ibigin po kami kawaran mangan Vodafone na siya kamakain na ngayon. Ito na po niya. Kawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang o na.
2: Kapwa ang tanas ng kay. Ano niya na po rin ka na drive rin. Kukunan. Ano ba nagkabuhakan mo ng tada sin men ka mo pa? Men, Star Trooper 1, away to po. Yan broadband, data gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we can!

Nauri au kona nauri. Inauki, beno wabi meru awan sumu, tanga wabi mawano wa taka pere bugin taka po, ito waya pos. O inain, tipi me to wanan surai, wawa tanga wabi mawano wa. Ngayaran ko yara kukan ka nakuwa amkilin do waya pos, taita para mea, tarapon na kong like it's trading, yawan tinamba isuwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke isuwa tenunga akia, tenunga ni mewa, wanua tenunga wano wa, ibugin, anaka pi me isuwa ni noama tatara, akilipas, Osko ko rin tiyakin na nakoy mipa. Sponsor na kay. Pa sponsor na kay. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana. Kay ara major sponsor at Like It Trading. Tuwa ya boss. Punta wala na ba? Ano may takakaro gilipa sa eme tira no rayay? Mandita ya yo. Uwa kalinanin tuwa ya boss. Patawa na. Te boss ari sagi tika pa. Kay siko na naranda ba boss. Agi akakabuang na kay bukin tiyakawa. O taka uwa. Ayo takalinan na rin po ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayan tayo para, nakapayang kay yaran ng boss. Ako na nora na pa, matiroan ni kanuangam. Temanin, nosteria na ron, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka women, isi bubo ni may bubo tatara. Away, karuto na, ay temuan na, ay, tawa na tanga, temanin, nosteria. Ibugin ng kanina tata, ori itakin ako ya, ano committed to see spot, yon nang bay kay, isuwa tinungwa kaya, awa kaya, isuwa tawa na uwa. Ke, isuwa tinungwa kaya, ono uwa ni mewa, luwa, akia tawa na. Kamda pa, O, sinapenang tigiroy, imani busimayan, arahin na omata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: Adventure on the Mix.
1: Ko pun tiada tuan nongra yon peran mewri FM 89.9 na wam tain kaya puni kuat rawain kon nisua ke uringa rawain pon nisua na mga tau rawain kanen deisi ko me tiru ni kareki rongrong men peran kiripes ipikin nongra ham rongrong ni kiripes rongrong na pem me kiripes tepe tepe ke me on nap ngayari tira no kon on nam pakan tai me kane na tiada tuan de rawain ko yon peran mewri FM 89.9 ni kakana ko yon ko kon wan nongra kan wan naudiri ni ikana ko nan nangan ko Temerurung karawakin na ko spangam na wante tupakan tayo akan mga tayo kayo. Na tauruan ganin, day tanaw kanon nung ram, kunam tukaran ayo, mayroon chaydi boy, na ititong.

0: stepping on the light.
1: Laurin ko ite kiribas. Tera karo ano makakatao Roy, mandungan na nakabuhi may suwa ni nama tatang may kiribas. At tangilak o ipura ilura, pag kiribas na po bato. Anday tag mani, o tira amday tan iyang, na TBK. Ngaya wakhan, kanurungan na nanibisiri yami kampana. At tangilaki, at TBK. Ngaya rin sinaboko ko ite sakarikilaki. Pa, napakar Roy dupong nga tukawar po nga tukawan ng nagas, wawa tanga o wabuyo na onowa.
2: Kike na inawa manigo, o kanim ko ilarikin TBK, o umurape na ngani maneiko on kakoroi pukin nam miyango etau de dehan da kakau to wana
3: te kari kira ke poni ngai ya kiri gen teri kira ke
2: oi na ngangan de kia yoi rom kon CTPK ya na pouto kai wan nam miyango ni kari kira
1: ay ngay yari ganun na na pouto DBK on na ngakarakwana ba na special loan eka na akoro on daisi wika na ilom
2: na makira special loan ni mo amen wapimeruwa wansu ni karukwa isuwa nakas wawatenga wapimonowa temayise ako na nakupon ni mewapuwa mainano on mewatenga meyita tekandani ngan de special loan na yu pangkwe ari eswa ipo itiran nam loan wakunana pe angkain top up na kon kurakuran ng kapomi na kurakuran ng karikimani ari na kunani kahitara ang kapakapaka nte wawan wiki kente na makaina
1: ikakawa ke yo ainga yaran de minisa yo ngale ereke amiyamo atira atauko kawarira ba kona kakwa arun taisin ana kakama kuri tbk ni ngere ke me buoka mu on them loan ara kana kwari na ko yankai a enere ke de buoka mu te tai ete te kai ni pai yankai enere ye na kirion tenu ote pong man in them loan
2: enere ye na kirion tenu ote pong man in them loan inanon bank tbk ara nanona penere in sandin inanon nam bank accounts ken termuwa ki na hoim na kon nam mape mokoro ara ko mena ye to ko na sisira ki Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nande kei rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane ibukin ta karikirake E na koyo ameta nako Aki ye ya karikirake Awa ke aspa yangwa ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nana tapo ni makuri nako te tauteha Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo oi e keinas na koi mi e ke kama aspa makuri onne ki tau ami ka pomi e taraki me hora hora nan pa kapai te wo wan wiki te om loan ibukin ka tian te moenga kata merua o pontia pe yon tarawa o wonnate
1: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon te sola set man appliance o ina kona nan nga te se meno man metroi man kona kona tai to ruru support loan ibukin ta an reben ta an ka watan uno niki te kari kira kin te sto ai ka wore niki o ai treben Ayo, e kaine sina ko ye khaina bu makoro ni ko taki na Christmas. The bridge finance. Ayo, e kaine sina ko ye tani ka ikina ke kampana. Ake kaine no te buo ko nuwaro ko ake kora kora ya na ke takite. Ari na ngaka para anata, te tei ya wako. Yari kin nani na ko anaka tango mana TBK. A yo kukure ni katono ta pa ye ina ta anaka tango mana ya yunus. Na ko imku ye tiaine. Are pa ka amrile ki imerle na nti bui mawanua na ko nina bui merwewa. Te kanta ni ngante katango mana ya yo pa TBK ye na kina amtahari na. Oi tangeria pa na kargere ke ibugene ka bayam na mutu kainde ke oi pon kain ke libes panen
2: ena wa ke yon to wanan sura wo wa tanga wo pe mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni bukia hain on na pe o wa ngau ni bukia hain south taraba o wa ngau ni bukia hain pe so te mais e ona na ko pon to wanan tanga o ena ri ni para ina non wo te ririki me pe hona en me wo te pesen sin ka tu ari ki
1: oi bukimi ta ne ka bo na internet banking ni me to ne ka ra pa ingami o sa mu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani aron nai kai korian naran de satang mari o the loan account number ya ka kawo kinai pa in sm ka paka paka da konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
2: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo kan ka barira na robi si pairi ki ken reita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenua awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yo anna miya pa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wowa awa awa wowa
1: kanda pando ngorami ponpanaan TBK directors management or staff ni katikiro ingami ina nakabu ima isuwa ni inoameta apara kilibes awa ngena karabaraba TBK ina koimi ipukiri kinakin na nakakamakurin the man at telepuy merwe o teleliki arabe uman kami te meuri meirouna te roi meirouna o ate tapumua meirouna tuana kandamachi

sina tauro ang ganyan ibus mayra muani metin na no ke tipu busi ari aro ko na wante titayri kayo o yaka ngay tiyaka na tayo ka kunan apayang yakara po koriki raisa rin tokarurun rona kira nara program metin na no mke kuna kia tangira kinakoye yon panani meuri FM 89.9 awayo ang ganyan kunan apayang ara kotang dia pa na ngura yak nek na wante titayri kayo takan tani ngamen katangan kunan mayo ay napunipayan na pa ni meuna no ngura yay men nam tapu mekan ni

Ibun te metuan pen risiko me am program me meten nanum ke kuna ke tangira kina ko ye yon panan me uri FM 89.9 na wante ta irike yo sina ta uroin kanin busmaira ka wo wan kanin meten nanu ke ni bu pusiere ya tangira kina kuna na wante te ta irike yo ya ka ngai te kana ta yo ka FM 89.9 ni katanga kuna nasu ay katame ki pontimen ana mwandiri ki are yanen yakki nto wana te kwaya me yapena ayape meme pa nang pon karawai mo nongra kurapa meiron de yango pontemen yakai to kuri ki re yango pontemen ndo na ki unara ke ndo na kira nara program ya meten nanum ki kuna gya tangira kina koyo yan panan meuri FM 89.9 na wanta tair kayo wa yong kana kuna na simere ko tangria pa irangura yakne kina wante tair kayo takan tani ngamen katangan kuna mayo aina pun pe na pe meugye nanum nongra na wante tair kayo

yakarapa kori ki yasinta petro eresin rona kiran nara program meten nanum na wante tetairi kayo au o yong kana kuna mera kotang ria pe na ngora yakina kyon banan meuri fm 89.9 kunan tarim meni katarina takai ki takan tarim men katangan kuna mayo ina puni pe na pe meugye inanom no ngora na wante tetairi kayo

sina tauro ini pe ni bunga pusma air kita temet nano ari ya tangira kina kona nte nte tairi kayu ya kanga ite akana kona meuri FM 89.9 na pupusi ko katanga ni kuna na peu ya tangira ki makin te paradise pa na kauta meta unkai sao kiri kaki men round ngai me kai na peu ne itaruta me nasira ani iruduia temoni pene pene kora arapa ya kai tau kuri ki James Riruia ndona kira nara program ya meten nanom ke kuna ke atangira kina koyo yo an panani meuri FM 89.9 te tairi kayo hoy un kanu kunan na pem makin ara ko tangiria pa ina ngora ya kina ki yo an panani meuri FM 89.9 na wante te tairi kayo pa kautan metam koy me kain na pem mo nasim ke koma ne yan nam message nde te tairi kayo

Meni min nungura amni kunam te tokora naan, yakara koiro rai narata im te ntada erika iyo aipun si isu wari kite minis, tapio wate te yakan, enang po wanua ke uringan pon wanua wan narata ingan nares na musirawa akan wan nara. Ara program ya meten nanom ke kuna ki hatangira kina koye yuan panaan miauri FM 89.9. Sina taura iriki ni pusmaera meten nanu ari erokon teta erika iyo yaka ngai te yakana. Miauri FM 89.9 na natangira arawea Yesu Kristo. Napupusi iko katanga tekuna are pon si Yehova meiron te isimame. Ba ara nepo nepo na kona swara ibukin te metuan anakakawakin na koira aika ngaira aika si te metua ni yei te kini mea uiroura. Korapa God bless. Yakarapa koriki tzimet nara Rauna kira na wante titairika iyo nara program ya meten nanom ke kuna kia tangira kina koyo yuan panani miauri FM 89.9. Erangesiro hayaan sina riayin karaparapa te uwea wani kai tawa ipukin teime tuan teme awa teme rurung are teime tuan nanganga riran tepunga ya koraki. Wa iyo nkana kuna mara katangira pe nangora yakina ki yuan panani miauri FM 89.9 pon si Jehova meiron teisimeme takantaringa men katangan kuna ma iyo enapunipen miau yei nanom nungora na wante titairika iyo.

kayapun kan rapu ada time ti ente tairi kayo pa ipun si wawari kiti minis sina tauroin kan ne bus mayara kapen yang kan ne ni meten nano ari atangira kina konan ti ente tairi kayo aya ka ngai te kana mauri fm 89.9 yabu busiko te kuna are uni mane ni makin pa sinang poni kame aura mo nongo ngora mo anna wan te mo tairi kayo korapa atikroi ya karapa koriki ni ka ko are iton mautake Nte metuam do nakira nara program meten nanom ke kura kuna ke atangira kina koyo yon panan mauri FM 89.9 na wante tatairi kayo. Wayong kan kuna mare katang dia uni mane ni makin takan tani ngapa men katan kuna mayo aina puni pe na pe ni mau nanom ye nongora na wante tatairi kayo.

kaya pun san po anuwa o anara o yung kanare yato ko na pan tukina kanwan nam meten nano na wante titair kayo ya karapo ko rika wani kaitaw ko na koim kero kwa san donay nara program meten nano na wante titair kayo silang tauroy nuwa kina kanwan nara program kay mina yari maan na yu na tauroy hindi tanaw kanwan nung ram tapi kura kunam me tapi wana kwa mukong ra kaya pupukto kayo na kanwan nung ram yon panani meuri FM 89.9, imina yung mga tauroin daisy ko mayam katanwata, aki ya tangira kinakoyan na wanti titair kayo. Sina kaya na kuang kanina kung kunara tokara na yun, mayroon teddy boy, may kunana, my sweet love.

0: turn it up.
1: Kukwani ya yamwa kawai mi booking promote na kinam business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events owe pundam public awareness ke ho yamwa mantain kina kimiro yam customers ke pundam taake te ori ki gaya khan pungin ta kai nome ta hey.
2: Yamman, yamman, karuan kayo ani kila mrongorong yon tapo sa nami ta lanon terilyo. Aray ngay kaya na kunan ni kita ta kaka ani ka sumo ta kaya karuan ng services na po. Ito tayo tawa na magtay tawa na na kon tapo sa nami ta.
1: O na koy miya na po taki ni makuri sa tao tayo business NGOs po taki na ro rey rey kawa kurubu o ay po ni ngay rin kapene. Watay ay kana ko kina mkatanwa ta yon terilyo. Puntawa na may po ako ng plan ni bukin na mkatanwa ta kaya ang promotion ke am kawai ibukin na marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katanwa tai karang ni ponga na o meni ka kawa ibukin ayata tai tipo tan no aneta
2: wa bang bang FM 89.9 wa sin na mun kwa e kuna na ngani ko te kapelen da mero ilo non da gen service ka professional a sexy ngaya na ano rate na da ai ka akuna ni bobo kitawa nyon te bobo kitawa aran met roi ibuki mi ngani bo te kini maguri community sa kon te bo tan nam da ai yo le ni ya ka si FM 89.9 wepa
1: kawarira a katan mata me ngaira ntepong ai Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa e ono wa tenua kia tenua kia tawana ni me wa kia ke isu wa tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki Kepo na busima ayagyay metemuangari

kupon te metu an rona ina wan te tetai rika yon nungo ngoram yon panan beuri FM 89.9. Te tetai yon na tauroin kanin rei tana kukanwan ngoram. Am katan wata ki atangira kina kwe yon panan beuri FM 89.9. Te muan raun ke bukin ngoram tetai rika yon.

na koya na uso ka ina pew ka insiku meiron tamena ni meri hosina na merita tarina ai ka raimon mepuna temayeki menasina ramite menasina au anausu ai ka yon nous tarawa teina inano au ai ka yon tarawa yeta yakose metena no kawaki nipuan ka ina pew wa tangira kiro ka insiku pa yesan ntoki meauna ntene puin suon go watenga wa pui me onowa nte clinic itiari ni pei ni tiran to wan ante pakantai tapatana esuku iro ni puna ay tangiria te wa konta me anasina kawa kainsiku me atei yon tenayang yon tanayang pichi wekera asuku arwarom aika arroi pa ururinga kim irouran taina hawa ayo tukunari tangira ki pa irian takatan watan nanokawa keyo sinara meria.

Iya kapara purin kuna uti kuna wari yari nei ipkin te takatan watan nano kawak yan. Tauruan kanyan dey tanaw kanon me dey ta te takatan watan nano kawak yan me akunana. Tukorana iyo ne upo ni pa ni Yesu.

kubun te meton rona ina wan te tatairi ke yo takan tani nga pa ya puni pen na ko kain te takatairi ki mei kan neke na taurai ndere itana kono wan nungram tapi kura kuna mei ka na kuna ni kau nga kan wan nungram te tatairi ke yo mea tapi wana kam kua ngura ki awari ki aki ya pupuk to kaina kono wan nungram yon panani meori FM 89.9 sina kaina kua kanye na kono kuna ratokorana yo meiro ni itina arena now I can dance.

Ang kay ilang kwatero ay nakon duway wantin titayri kayo na tauroin kan yan daisi ko mem kongra. Takaraki ni kawamesu na ko yatay. Ngayari ko eti titay yare ko kwatauroi ke nakon namkarakin titayri kayo ke ngko yare ko titay yare ko kongra yon panani mewri FM 89.9 ke asiko pan ng tauroin kan yan daisi ko me amkarakin ni kawamesu. Bukan orang tertarik ayuh.

con la melody rong rong de no ram rong rong de pe mai yo rong rong de pe pe ti a rong rong de pe na na de a ke na wa re ka ki na hoim i rong ga yeri na ta ti pe de os te pe ni te no ro ki ni ka ka ta ya ke na ta roi no a ki na ki ka ti ye ye pero i mi ni ka ra van te ka ta pe na ko na no ya na na ka ri ki ra ki te ta u te ka e te sa u ta ra wa sanitation project ke te STSP ya na ana ta ra ro te po ta ki ne ma ko ri pu ki ne ma ko ri ya ni ka ri ki ra ki a ka te me to an ko ra ko ra ke te mi se Ayo bun te wana na wa ki ni kari ke pei te tau te a kari na nunda na kari ki rake e te STSP I ke te kampana e King Holdings nga ia a rena tau roi ni wa ke na te makuri ni ka te itei a wa rena ngine kai nanoa ki ana I popua ki te pota no ameta diki kain te ono a rena wa ki e I ka te en ro ki aikai Inge nanyo e manina ki ka te en ro ki aikai I roun te World Bank E mōna kēn kai te kakatau roi bukin karawan te makuri ni kata mērua nakon ana wāhu te kiripe Sport Authority bēso e te Charlie Wolf. E riposi na kemenda nai kamisi na Australia pa āsan roko kain te SIM me te Australian Infrastructure Finance Facility for the Pacific ke te AIFFP I bukin karawan na iei pōpua ki nakon te karikira ke aio. E takore ki pa iei women men te sim ayo are a karawan kai tianga reirei. Ipu gen tera pekau yoni ka menuan te o tapanin o te pota noa meta on rona ki me te waki ni karikira pien anakona pai tiepe men anakarikira ke Australia yoni kiripes. E te ime tuan ka kaitau te tau teakani kiripes nakon na Australia. Ipu gen te ime tuan nana ipopoki nakon karikira pien kiripes. Ia sini tau teakani kiripes ni karawa ana pota ki ni kakaita una konna na tareki ta penken tio nabe a ria korona taini makuri kiripes a Stephen Endeva o ni pusmae te tareki ta epo ubu ki ni kiripes a ni ta sana proskuri akua de senere ere maniata ni muante na makaine anaku e di posena ki bendana api se peristens pa ianga ana meroro te minista mente pota ki ndeire ia rua te kita kaiera non ia minte peristens ni kakaita una kon Stephen Nana waki, me korakora na ariesta ni waki na ibukini kiripes. Epo ni katikera wana pene itasa nang kai ena me angata uroi ni waki na konsipangana epo on takupari ita kente tau teaka ni kiripes. Me tera pata e tenge dio nape, ena nang buoka karikira kien tiki kiripes mea anapota no ameta. On deitan nung ram rongrongon apente petepeke. Ie sana tangani buoka pisi, kete RFMF ni karawana no yete pota no ameta. Paina ponna ki din nako ana waki ndide ni de PC e tawe ngaki. Eka metua te kamanda e Major General Raw Jone Karuniwai. Pa ena te metua te tanga ni puaka nte inuka ntain waki ndide ni dine ena roko yoni PC. Ni kaisaka nrokoronga ki apuse na kuwa rionkua ena ngarana o etako te kamanda ane paponna ki ana yango. Ipukin te ka wapi ndide ni dine ena roko. Eka metua ane pena koye te pota no ameta pa ena ponna ke irekereken te tanga ni puaka. Me te wāki ndide dine e ngenke e na kora kora te kai amatoa ke kantani ngān wāki ni kamiamo a ke na kona andiki ni wāki nte campaign I mai ndide dine dine. E tako Major General Karunuai pa te tanga ni puaka e na ponsi kapotoa na wāki yohan katapiena yaan te tua e me unga tapu. E sana minister Osteria I bukini pāi ni puaka o te reita ki me te bitepe ki e pēt kondroi nte e kina na konteus nte I Osteria Pa te pororoi e bou, ari e san sai nāki e tēnā kamo e krumens, pon te manika e bou, nana wāke o stēri an tararua te rau. Ka menuan o karikira kien te ono e te pitipiti na konte ka paia. Nana meruro, ntai ni sisira ki meka e kāia, o e tako te minister e honroi pa te pororoi me vanua tu ane, e pun kota iei nana na o stēri a ipukin te pitipiti. E tako pa o stēri a te ime tuan te inipoto ka te pitipiti. Iongora o e makuri na koni faina noia, aika amoni pai apen te petepek. E takuri ke Australia pa eriki paka katongana, nga ipon kain na pete utun te petepek, o ni poutoka kamenuan o dikira keia apen na koteon. E tako minister Conroy pa tenakamu agreement, aipon sipa anamon por roi Australia me vanuatu e erangini pupura kanuana. O esa sainan rangini kapua kakana por roi Australia me vanuatu, yoan tararuan te rau, On kaurin pa eria ita yani pororoi, imere na ya wowa ape naki takete na teka tenu wanape. Ngai etape na pe saina ni yang wanape, karavanda na pororoi me vanuatu, on naki te ekinna pa ena kwasa na kuwa kanuan te pororoi anen te tai are esaina akei. Yes, the Prime Minister Anthony Albanese, hoti sakairiri me vanuatu e chotam napat, nsaina tena kame e krimint, ari anente karieria na koye yon camper on demonipom te wikei.
te wana te ririki i mi te teiri angua e na pondia i saina ki ei me ia ki koropukina ki e bope ina pe vanuatu i ana na kuaua are kanua te pororoi ane e a pon anaki e inoa metan vanuatu i ane ngai te pororoi ane are san saina aki o vanuatu e na riei na ke karia ia pa anakona ape me isena ni kunde katea ai atapo ni puakan te ape o ni kina o steri apa ngai ya e na moni pai ipukin te ikari kete ipukin te vaakin tararua na koia ai atanga ni praisemen men nani o e kaitara roi nkanya na iyo saina Ari etangiria ni kare kepei ne apen tepe tepe ke ipuke ni karavan katane ye ina koya aya praise men. Opon te kare kepei mere na ia anatama ni praise men saina me teko takini praise men na pen nako tepe tepe ke. Me vanuatu yaan te poro roi na pe ani. Au enaponi kona ani ko roi ya na poro roi me saina yaan karavan ta yaan kare kirake aika akakawa ki ipuke ni tepe. Me enate ime tuan deita ke me osteria ipuke ni tuan ke tinanuan roi kare kirake agane pa aroi roi. On na kikona ani kare kia teka vuani pai. On rukona kon nape no on nape. Yese tia pe pere kuai, nanga te pongare mkwana nua teka upong pa te pongi ni musirawa ani kukurei nako ia kain tia pe ni kapene. Ayu ona beberi te tau teha kari ya kaira ki ron peresten sen tia ko pena, imi ni kata ni kukurei ni tia pe, nana toka ni ka yana siim ni pusporo, nge eka kona ka saamen the World Cup are waking kai, nte raun ni posiku, ipuki ya tene pui me wawa ape, Nge ekona saamen ntain te karini poru e te tepui me uoni yas, nana rurua ya ua o tenua saamen. E tako peresten spena pa anatokanika yana siimi yon saamen, e ponti inga puru on tepe. Ngai e kata ino ametai ya nikuwa ua kain pere kuai, e tene no metua, tiu nimeti o korakorai e te bota no ameta, ari ia ti kona ani parannanu. E pondanga na kakaita una koi ya kain yana siim pere kuai na yaki ke yaki, Ari asa nangani ya kain tia pe ni kapene te kukurei e ya kia na yaruna. O ni karikia na pe te ponnanu o te rikin sita wana i doia milioni me milioni kain per kuai nte iyan te wana te puref. E tako te peristens pa ipukin na kanya ni kapene au ia pondia i te tau teha. Nanga te wana te pongini mo sira vantiero pa ana i kotaki ni kapene kain per kuai nepoa o ni kota kukurei ia. Ipukin dinin apeia nte rao ni posiku are imina. Ibuki ia te pui meono wa tepe. Aperiki ake ari ni ngai nte rao nere imina ni posiku e the round of 16 imin toka ni gaya yoan na yeya the round of 36 iradiki ni pera kwa ipon Brazil ari eka konaka sapen na narine wawa o te wana sapen Morocco ari eka konaka Netherlands na nakari ni poro nte te pui meono wa ni yas na narine tenua o wawa Netherlands awa i Canada ari eka konaka South Africa na narinne te wana awa kea South Africa. Ako pun te mito nungura na kone parangani kiripes, akan ne mua tokin rongo rongo ipukin nungura am, ake asari kini katawurabati, men na naru ni karikirongo rongo panangani kiripes.

Oh, meni mi nongram ni kunam te tokoran an tira urena ko po ni mi na te taka ispo. Oh, ya kara koi roan rata in te tatairi ka iyo, te pi me te nuwaro ay te minisi mi in ruaiwa. Na tauro ay indi tanaw kanwa nongram am katanwata. Ibigin te taka uwan raun, ibigin nongram te tatairi ka iyo.

na ko ya na usu ni kapene meiron tamena tonga piri ko siwa o sinana ni kaswa teweya tebira o ai kai na pena raiterenga tairawa teusu ya panin yon takamen tapito we miang tara on tapu age kamena yai sokosa metukurei ba yesa ni ke kha wetiana tenas tagaro tesipu o takainape he tangiraki he tenga taimo tonga piri kaswa nitepung e takatenipung to wanan surai wo watanga wapui me onowa sangan jeswa ni puakina o kasi suwara wana nana pepeiri na koira ni kapene ewe ni rapatana ilarikini maanena me pusikana ai oema tiroa nana uskausu mea itimekin ribu ribu yanuoraki doidoin rapatana me anatai ni kaiaki awane me iron sinana tangiria kasua tongapiri maanena oema tiroa tarina nasina sipuna ni kapene oriki puna tangiria raiterenga tengata imo awayo tukuna ria tangiraki pa irian takatan watan nano kawake yo neu poni peini Yesu.

Na tauro in kan in rei tana kwan wan ram me tawan kan wan pong are yasa men teru ke opisin tawan kan wan pong me peso tikripes meteorological service ibkin jono ni kripes so apana be ibkin jono ni kripes so apana be takawring ibkin pakan takaraw eti me toa kataw tawan takaraw ya kura kura ay inakunan rota jono ni kripes apana be ya kauringa ki te potan no ameta pa ina paina te tauroi ni taina ko ta ka tauroi bukin te to imetan win chepe e te imetu a ka tau tau wan te to imetan win chepe ni te tapu ke ni tapu ai ka arinanu ya pen na ko kiripes ari eriki men korokoran tiang meyo o ya pusin tari men te ao nino a kauringa ki te potan no ameta pa anapaina te tatauroi o an tutukoi ka nganga a ki anakunaan rota ki ei. Takauring ipukin metuan, tare metuan tiang, e te metua katautauan metuan tiang, ipukin jono ni kiripa soa paanape, riki nono a ki a rota ki, ntayan nang ini karau, ay ka akurakura meni kakanoa. A kauringa ki kain onu aikai, ni paina te tatauroi o an tutukoi nape, ka nganga aki anakunan rota ki ei. Tawan kan wan tepung ibukin chonon kiripa so apa anape. Ari yaka tauro aki wapui teminis imi nawan tepakantai ayu takatenipung tuwanan surai wawatanga wapui me onowa. An tauro ay nikapungan aki men tetayane nikarokuwa chawa onowa temani ngapung nakonte ngapung takapung wawan surai wawatanga wapui me onowa. Te pa yeriki etei metu an rota ki chono ni kiripa so apa anape nte wananginang men tenang tenang ipuaka at the trough aika amina ime angin chono ni kiripes o ime yakin paanape ipukin chono ni kiripes chiang ya pepiti o ni metu atau me ime ang meo ni pirina ni mewo na kon tepi me ni mewo te not yokona antoka dimenenan tai tari ina roi o ni meripu ipukini makin no butari tari tarante tairi ka yo ena wananginang tautana hani karau wa pepete nta apu tapewa tarani ngapung ena ridinga si takarau wa pepete nta apu tapewa nta mani ngapung ipukini merake ya peyang tarawa o mayana tarante tairi ka yo ena wananginang hani karau e apuntau nta apu tapewa tarani ngapung ena wananginang tautana hani karau wa pepete nta mani ngapung ibukini kuria aranuka o apememe tarante tairi ki ayo ina wananginang ngon karau apon taun tapu tapewa tarani ngapung ina wananginang tautana o ni karau apepete ntemani ngapung ibukin nanous tapitowe peru o ni kunau tarante tairi ki ayo ina wananginang ngon karau apon taun tapu tapewa tarani ngapung ina wananginang tautana o ni karau e pepiti ntapu tapiawa ntemoni ngapung. Ibukin nonoto atamena o arurai, tara antetairiki ayo, ina wananginang o ni karau e pontau ntapu tapiawa, tara ni ngapung ina ridinga, si takarau e pepiti ntapu tapiawa. Ibukin ipanape, tiang e pepiti o ni metuwa tau me imeya ki meyo ni pirina e wawwa na kwantipi me wawwa tenot, ina kuna antoka dimenerantai. Tari ina roi o ni kona ni meripu. Tarante tairi ke iyo ina wananginang o ni kakarau. Tarani ngapung ina wananginang toutana o ni karau e pepiti tapu tapewa. Kawain na makaina towana tepongina imin titanime inuku. Katautawan tira me tiyapus ya katautawa ki tira di tairi ke iyo wapui me tenua te minis imi te pime towana. Ndiatana towana te smare haki a tenua te mita. O ni mga katawa ki me te iapus. Te pi me onowa te minis na kondo nowan te moni ngapung. Ndiatana wawa te smare ni mewa te mita. O ni mga katawa ki me tira
na konti nga pong ono wate mini si minti pino wawa. Ndita wanao ndietana ay akia disimare duwaiwa ni mea wate mita. Awa wane tawani kanuani pong ariyasa mea inano ni pein na opisi ntawani kanuani pong mea ipeso temet ke tikiripes Meteorological Service ipugin chonan kiripes o anape.

0: me nami kampana APPA. PPA pun tu wana me pohonda na kampana ke ana SOEs te tau teaka. Are ea mena yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribas. Aikai ana main services si bugin te giribas. Dinanan nana radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kinda kwan business. Korawan te in kongora. Lakar nan nam rongor mo. Aika bonga na. Ibugin te bodan na amatam. Sexy nga ya. Ma, dinanan da dan peba ni kongora eto wikira. Aman kunana mene kalne kanoan nam promotion. Ibugin nan business. Dinanan nana face te wikira. Dinanan da dan peba ni kongora eto wikira. Itina tuwala ba nakuna ani karini yam katano ata. Nikarini yam rongono. Ba nakuna ani wala ka giro ante pota namata. Ina nung zay tuwa na matay tuwa na. Wata ngayon di ba ni kongora ante wukira ante tayo yo. Yanang kura kura na akin o anong kura kura wala ka na iro ante pota namata. Ngayari ay yo am chance. Get the business. Here I am rongono. Karini yam rongono. Ba na bore siya gino nang diba ate wukira. Ba nakuna ante no ata yay. I'm service.
0: PPA itina tuwala ba ni karawana service yon tera vera
1: de. Ay kaya kikina vera de ake tima tuwa ni kakuroi PPA. Tiyanin eh. Uringa pa yaya na studio. Are pun anda dia punam dinanon te karaoke dinanon te band dinanon te betukai ah tekateke ya pun anda ben karaoke tera dia ane nana studio BBA awuringa wakil ruangan pa eran professional BBA ya pun anda karaoke punam nakon nara ko pun tangiria ya lagi te band aku nara ben karaoke tera dia tera dia ibu kan te janda wellness romi ibu kota kena makur ya ikai nama te isen aku tau seka apun te botan nama ta ya pun anda ben te isen ni ya wellness nakon te botan nama ta ah sexy ayam ya pun anda ben karaoke yang track jarum track kia Nayarona.
0: Eng awate yana be PPA korawana service yon korawakina na live streaming.
1: Deta yeyo o sergo me rebeka waika ko. Yaki tani ya PPA pokona sebu. Nayar PPA deta yeyo. Yaina ta ana service ati metwan karoya. Lanon da yeso so media. Lanon the live streaming ari na bunu kona live. Kanu wan tikin tongona na tongona. Ni moment de bota ki awari ki ni garwa te bota ki. E pu proken. Uringa pa eti metwan be PPA ni kona ari karoya ni promotion. Me awareness yon the social media lenon da kau ai ka bo
0: rita ke nahon nara meri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrona kenna na facebook page at broadcasting and publication authority or bpa meri fm 89.9 epon kawara obisin ppa ibukin kariken boham nana services BPA.
1: Yep. Is in the cigarettes in the cigarettes. Is in the cigarettes in the cigarettes. Yeah, man!

0: Business promotion.
1: Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yon panan gidi pes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita ki na kunya na si Marketing BPA au abon buwak mo na ba na kon na rin kukanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au na tawa na iron Marketing BPA. Sikunan do kon dali am tamay on korowa am tamay na kon na reko tangiria o sikunan do ni korowa am script rinanon tirinyo zero are ka na yung ura atipo dan lanta o ya kon nyum tagina do nanon tangin am promotion na rin akala ko rinanon panahan kibes kon kurana na nito kon nam tabo ni kuriyay am promotion na kon nada are ko kon kanta ni ngaya bangaya ere tangi roy o ya mamila roy na kon te potan lanta.
1: Deita kina koi ra naranampa e ono waten wake ten wake to wana nime wake e siwa ten wake ake to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koi ra na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

kuna mauri jiki nkwe na wante titairika iyo wa mtaika iya bune poro aite puina aratai ares na musira wai kanwan na mtaika iyo ngai am sarawani koriki na mtaika iyo puni ngai yang fang so sara yesan kakana kwa inako kanwan nungoram yon banana mauri FM 89.9 na mga tauroi kanen desi ko na konti ngapung na papakinti meaw na natangira tauwe ke na mtaika iya kupon tatane yin nungoram yon banana mauri FM 89.9 tiawa nungwante ntemani ngapung ipukini kanwan nguram te ntinga apungke. Kora pariki ndona ke unte ntitairika yu tirana kukanwan na mtairiki meikani na katikiroi kukani na ustudio ipairiki tarawa meikai. Na tikiroi kanwan na mtairiki, tikiroi kanwan imesuom, samanga pumu.

0: yamoya ndemene se
1: edabin na kono kote menne te unumani nukiri ka kino konna no episi minna na kata wanu yon ka wainanyo ya ka isipo na be mete menna rorona ai nga ya riati yo men meroro me nga ya inanun tapi wote minis imuina ya meroro wani ngia na ngme na ko ai ta kuto unumani ari na kon rorona ni ka isipo ra yo kokonan swanga i pai mananga nta ka waira nang na kon na wa bis ki te tapun na maraki eke ka rorona ari o men winga ri anta ko mananga ni ka itara ammo bis ai nga yari ta kutu numani ari ah nga ya nanu na ye pensan kata wanu ngai o eri ai pan nangu kira wa bis ni makuri eng poni ya na ka nga nga ta unmani yo pa e pon rangi ni wari ri ka na ururing o ni ka imani nga te pai e ka roya ntiero ri ya ki ataya pana kona kona ari e puona ko ke enangu kiri kaki kanga ayaro rana pe ni ka pe ni ari siponi nge ni kataya o me ni kataya me pon na ki te men na irora e ko na nsuka drokon te kara Tekara, kanga yaron teswa mekanuan mwakin temeu, arisiponde kikona nsuka rokona irora kinipisa. Sikona ni exercise kin kamerurum. Sikona ni kanga marage ikaharangi ni kamerurum. Sikona ni karike yara vitamins. Sikapuunga na itenya ni kapira nikun aikapu pobwaka hivuki ni kamerurunga nukunda. Mesiponde imetuwa na pendikira kenikara inanonte pungte wana, mete wana. Onkanaru na paiste ara ururingi na puntangi ni kairotaki. Waita kupangaira ika inika pene, punyuan kawaira na penrokon nane. Yekana no kawaki yang waki ya roara tepemen, hari aku nanti kira kini pipirino, hari kira kini unuun na kikonan tohatoan ananuya, mkana aru kontiroro nikara. Meni kuwa wana, ay ipundia ina kira kia yu, me inare kikaitaraan na yu. Kana sari kira kini kara, osiria indi kira kini nakoi, ni momua meta, ni pusumaya ya kairua roara. O senaria ina pe nota ki nata ya ka nganga me ka ina no ya rora te mangina nka i sabon san nata ya pa era ni pe pe te rora pas na kona ni ko roi ka irwa sipon dia indi ki patan tapi o tan manu ki ni ka irwa round dinga po nge nka na ko tangiria pa kona rangin roi ro nka na ro na pa kwakara o bubusia yesu kristo nte po nge ka paran nambure o wangan na te ka dia ya pa ina ri ki pa ka benin na nom me arwarom ina no nte po nkoraki Pwensi ngai ya kona ni buwokiko ni mwana pitakim na kontiaka noa meta are kotangiri ya ndiki pangaya. Haani takawai ya kona kona ni kukureini waki yae na konika uowan makoroni meum nkai kwa tapinikara.
0: Ngayari, yangoya, ndemini sayi.

0: Meuri, meuri kain ki pesa KPF members ni kaben.
1: Mata ya ya koro vimero wana di KPF ki te pota ki nemane ni kain tapui.
0: Ya, ea ngotira ganoana. Pakua ki ataina.
1: Paka iso ya ta yankwe, me kanika me ata tari.
0: Kai yeang, to wana sura in taka tene pong te wiki ai, ana pong KPF nkoroi ana services sa ika apes, honi peisi parungana na kapi meruai wandidiki.
1: Yeang, kanoana pong telong, tibu po kyo antepumbane, ibu kimi members, o iyo wali na karawaki, nana kompleks ay pairiki.
0: Kwa ki kiewe, menna nako ni kaninga ninga, pa yuri nga iya ina pia ukari ni mane, menna utapu ni makuri, meto ayo karawa ana pia member aiti, pa ya pene taina, haya kanua ana pia, au kopure pai.
1: Yes, son. E wara kana yairi kona pe pake pe o te pas ai bun tigi ke pona pe teran ke po yaman shh ai ta ka katu kitu kina pe antu kina ana po peira pa yo ya nana statements ata yo nor na pe trun ari ata pa na kana kona pe antu pung an
0: ya pa nga yan kai ata ko pa services ni ka pe ne ana pe ni ko rawa kin te pung an on te na ta ya ata ye ye ka free service na run the statements yera na tarai Kamang mamaningan mo si Ipe ka kainan mo kibukin na nakin ng statement naroon ng MyD o ibukin korawan na pe amon register.
1: At tira Ipe ka kainan mo kipa ako nakarindi kong tigay BF.
0: At kaya si Kareke ang buong inibong kakauringa na pe ang national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempa mkoy ng tigay BF. Ake taka nga, kwa toka na pa iro, pa ipon mawa pio, mesan akong toki na, sila nga katilain, pa kakawa kitita ye, pa yag yoki yoki.
1: Kami yake ti mato ni papa kami mane, daron tamane ni kara, ni mauku, o tamane nag makuri. Ay tapara, roo ko na pa, aka mawa po ka kina pa ni karawakin, ami kari naman.
0: O ngayra na pa, kasi po ni karikira ki naroon pa ay ni kilipes. Kasi kakapoy na ko ni kamara ki, kaka nga tao, nasabon na ko nungura. Maya ka nga ang kanyang kanayawagi ni Karina Mane. Inapunti me tuwan, di dikira kayo mane, kayo parents.
1: Papa unnaan, hukiru rame ta Karina Mane, eh munti menu, o taka pene ni bubura tiraka, arina rile ki nakoyana mimpas. Ataraya pa apunta pim, kuna pumsusua, minan pirimane.
0: O kotaya na yapa te KPF loong, munti paisi ka nakuwa kinanabe. Menda na piyako, eh taka pene ni warile ki, ikabuta wa kime tahapun tango mane, yon kilipes.
2: Yes, yes. Kaya kote haki na ane, asite po na waya ko na kuni kariki ya uloon, nende KPF.
1: Kami ikan na rimakor, ati kami karina man na kundi KPF. Baya ko rita kami amie chance, baya taura ita kain tabi ni pusimahin kami, yon na larong nape ayawakin kay.
0: Punan, sa kao ngayra ngayra kasi voluntary may buki ni karina man, perang mais pa ika ko na andike na koira, nenda na service te KPF. Ori ki pun siyara karina man ngayra tena sa nikiripes, erang meteroy bukira.
2: Ya, yes pa uringa. Kita kata meron na kon loan repayment, arisipun ko na anapin ko rawa. Ara repayments on schedule yon ti IP.
1: Pangayon na pun ko atay roi. Pa atak ko pa ayon na pa anak para para. Eh katoka yon na Facebook page.
0: Iyang ko eh. Kupon ko na anapin ko rawa am loan repayments din nanon ti IP. May kakawa po ko na kiyokira MSP1 portal. Ibukin ti update yon am loan kana ko apply.
2: Eh san, jawringa. Iyan na pa ang kwa di online portal. Mente KPF. Angay na mempas, sikuna ni kapunga na ibukin na lalong on puman.
1: Eh, pun naan. Kung ako karaki ang username o ang password.
0: Eh, wala. Sa tariponi ya ke email ako na ditabi na ti KPF. Paya karaki yara passwords. Yaw nga isa ki kuwa na pwede kakawara pa ilik. Paya pondang ka pwede mani takantukan ti pas.
2: O seksi yan, taan kam makuri. Kam kuna na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One. Poto online. Taitag na KPF ibukin korawan na.
1: Yara nga isiya yin karaki yara KPF member ID?
0: Ya, the way. Toko po ko soy minataya erang po nga na ti KPF member ID. Ti KPF ID e nakarake po ka metawi.
2: O tirang ko account number. Ake sinakuna kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibitiran ko eh. Si kanakwa kaparaparan na rin aram. Eta panin ki amfunim me MKBF ID number. Inariya ines am account ako kapungana ni kakipen amane na kundi account. Hey, wanuwa tenuwa tawana. Taporo ni mewa wanuwa. Nakwa kerik. Wanuwa tenuwa tawana. Taporo ni mewa wanuwa.
0: Ibukin takarai mani yon nampiri mani ki amkain tabui o ayoti account itew. Wawa ni mewa awa kaisu waruwaywa. Aram metabanin o ang KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuogi. O kata meron ako imimempas yona na services ni kapene KPF. Weakon daytak na kong telepon na ikay. Isiwa tenu wakia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenu wakia taporo ni mewa wawa ono wakia. Awe isiwa tenu wakia awa isiwa taporo tenua ni mewa.
1: Ayon te virimane te. Me services bukin na mi bumane. Rita ki me email sa ikay. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
0: Nga mi members yon ki dismiss. Tariponi nampa ikay. Isuwa ni mewa tenua. wanunga towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanunga towana wo waisua ke ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki ai bugimi kai na be magoro data ke me kpf agents
2: ai bun banan the board management o staff ni katigero inga mi ni katene ina nonna na ka primer wa won didik te ga intabui mai na nonna na ka ino ameta pera ekiripes te meuri te roi Pode estar por morrer.

0: wawai suwa awa. Ke suwa ni mea watenua, wanua tawana, wawai suwa akea. Ke yon email address ai kai, pm@kpf.com.ki. Oi pukimi kai nabe magoro, deitaki mea KPF agents.
1: Ai bun banan the board, management, o staff ni katikiroi nga mi ni kapene, inanon na nakaapi meruai wandirik, te kain tabui, inanon na nakainoame tapera ekiripes. Te meuri, te roi, o te tapumo.

na go ya na usu ni kapene mairo un tamena tonga piri ka siwa o sinana kasua te veia te ipira o i kai nepena re terenga tae rawa te usu e panin i takamen yon takamen tapitou e mea tarawa o tāpaka kamene iei. Sikosa me te kukurei paiasa ni kia kāwe tiana te nasi, te karu, te sibu o takaina pē e tangiraki, e te ngata imoa, tonga piri, kātua, ni te pong e takate ni pong te uanan sūrei, wawa tanga wawi me wana ua. Sangan te asua ne boakina, kasi sua rawana, nana pepeire na koira ni kapene. E vene rapatana i rarikin maanena me pusikana e oema te roa na nausi kausu mea i te mekin di boripu. E no oraki roi roi rapatana me anatai ni kai iaki. Taka tanoata e nako me iroun sinana e tangiria, kāsua tonga piri, maanena oema te roa, tarina me nasina, sibuna ni kapene aoriki, pūna e tangiria, rai terenga, tenga taimoa. Ai o tianene, ai tangira ki pā. Iri an takatanoa tāndano kāwa ki ai o.

Nauri au kuna nauri. Inauki, meno mo bimero su mo tanga ubi mo no ta kapere bugin ta kapo, ta waya pos. Ah, inain, te pi meto wan su rai. Wo tanga ubi mo no. Mayaran ko yer ko kan kana ko am kevin do waya pos. Taita para me. Tar po na kon like it trading. Ya on tenan bai su ne mewa akia. Taporo wo ne mewa. Ke, isu wa tenu akia. Tenu ne mewa, wanu tenu no. Ibukin, anaka pi mai su ni no mata tara akidipas. Osko ko rin te akin dano ko imipa. Sponsor na ki. Sponsor na ki. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana. Ke ara major sponsor at Like It Trading. To waya boss. Punta wala na ba? Ana main takakor gilipa sa mamat na nora yay. Mantita yayo. Wawa karinanin to waya boss. Pato wala. Te boss ari sagit tikape. Ke siko na naranda ba boss. Aki akakabuang na aki bukinti akawa. O taka wawa. Ayo takarinan na ripo ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayan tayo tapara, nakapayang kayo yaran ng boss. O kuno nora na pa, matiroan ka nung wangam. Teman, no seria na ron, teka tinimen. Ni may bubo tatara. Teka wamen, isi bubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ay temuan na, ay, tawa na tanga, teman, no seria. Ibukin ng kan mga tata, o rin ita kinukuya, ano committed to see sport, yon nang pay kay, isuwa tinung wakia, aw wakia, isuwa tawa na wawa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tawa na. Kamda pa, oh, sinapin ang tigiroy, imanibus mayan, arahin na umata, buwat nga, wapi, maunawat.

0: Ako ba sinra pa kay CDL? Ano ba ito kan de usun de mani nga po ngay? Awasun na ra meruro puntitea ka kangay. Puanganan te puan na no inanun te usu. Te usu punta wana te kakapaya erang indiana ko inanun te mewey. Te tapare supon ipeni ni muande ire yay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sipanga. Usu ay kakorakora kene mewre ire yay. Abuo karikira kenne beto community kita kawa ya kora kora o karikian ke kana korawan te ingapong ea tame erwari. Nti on nabe ea iragini pesa ruaro nante pongei. O wangina kain te usu ha mais tatape tapeya. Nti akan te makuri te reirei o wai tapiri ki tapewa. O antapitai o sakonani maninga kakawakin arepun kapen yenne pe aratai mekaina rausu. Yorian kesi tapewa te minisa sakonani meruro yei mekaina rausu. Mete meruru ane, enaponikona nika korakora arondiki tereitaki inanante usu. Tepuandano inanante usu, yaki nanonaki pa alangpon perelepen nisi tepua ni yango kainte usu. Ntabetai tereitaki, ekona andiki pa puto kai harinanante yanika anganga. Karinian teka kokoro ni yango. O te wayani magurin siem, nipekatikia te takete kete toko esita wana. Te usu etapen dikira gini kora-kora ngkana kaina. Akau kita ni ngayan nungora na konti menna mete menna. Ngkana akarawa tira itaki ayewuki. O nikao taron te kukurei o te poutoka na kon kora-kora nte menna mete menna. Karo erangi ni kakawa kita peya. Nikao tan te penna ni katoto rinanun te totoona kinnanu. Te kokuwa ua o te tangira. Ate ei anapun kora-kora na peya poutoka na konti buonnanun te usu. Meni kootan na peya karinerini, o teipuu puoki ni makurin te muyenga, o wai kootan na nuya ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte po ngei, o saka uwaya kaina rausunako, pa anapon diya ni karikia yatai ipo ni ipukia. Narun te uwayan te katakan na maraki, o ansisiraki niya pa uwara kanuan na yapong, kinkanasaki me anakapene yatai te utana ni meruro, o nungungura, pataya ni makurin narun na ikawari kiai kai, Enapun konani karika te pitaki, kita kawakoro e amuan te pukura. Ngai sa muana arapong ngei, o warawiki ayo, o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu, epun na ki anaa ki apakina men te kaupai, me epun reke men te tangira, te karinerini, o te mamannano ipon irouya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loha.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuwan mo na kami terikiraki. O katapa nga kan, ang nakakamagur kay CDL, ina nang takapos kiloy. Ari, inaupotaki on kayyek. Iro na yung miss, gay CDL 2026.
4: The minute on the MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sokorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani are ESM na ngayon pa na saka poto arerei KCDL. Away!
3: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa sa Norben, o taan pa ipayin kay CDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, tem TCIC, hindi ta gimme anawso na yini, iyon tarawayita, peso o mergay, say karikiba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL kon nam kampana, e na warukoy ko, na kong tirikirake, manikaw paira at the bench. KCDL.

seranga kai ta urki na kon nara kampana at the KCDL. Riki naron kapuan ta kong rayo. Kura pa riki ko ay nungoram na kon nara meruro. Nabutokan ta usunde nga pong ay. O sa katitiroy ko na bimakain ni Muyengam. Awa muso. O ipiyan ako roy. E nakakanwa. O men kakapaya kikanwan na mi pong ay. Awa ikay mami. Nakon narata ya remina sa mga kaisko na paikaiki. Ayo ti metan mo ni Simeon Tatiru rom ti nga po nge. Yari ka kangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga musu. O tikiroy kanon na mi po ngayon.

Nau ia nau su ni ka pane, me i rong tamana tonga piri, ka siua, o sinana ka atua te veia, te ipira. O ai kai nabana rai tiringa ta erawa. Te usu e panin i ta kamen tapitau e meang, ta rawa o ta poa ke kamena iei. Sikosa me te kukurei, pai asa ni kea kai ve te ana, te nasi, te karu. Te sibu o te kaina pe, e tangiraki, e te ngata imoa tonga piri, ka asua. Nte pong, e taka tene pong te uanan surai, bua te nga wapi meo noua. Sangan te asua ne buakina, kasi sua rawana, nana pepeire na koira ni kapene. E vene rapatana, irariki ni maanena me pusikana, e oema te roa, Nga nau si kausu mea i te mekin tiburipu. E anuora ki roi roi nabatana mea anatai ni kai iaki. Taka tanongata e nako mei roi nsinana e tangiria. Ka asua tonga piri. Maanena e oema te roa. Tarina, nasina, sibuna ni kapane, aoriki, puuna e tangiria. Rai teranga tangata imoa. Aio janene re tangira ki pairian takatanongota nanukawa ke aio.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakan wan dem kagat awroy mandungan na nakakuy may suwan ino amet at ang mga Kiribas. At tangira ay pura irura pag Kiribas tapo bato. Anday tag nane at ang amday tag niyang na TBK. Ngaya wakan kanurungan na nani siriya ni kampana at tangira ki at TBK. Ngaya rin sinabuko ang koyete sa karikira ki pa na pakaroy tubong ato arbong ato wanan nagas wawa tanga a wabuyuna o nowa.
1: Kike may nawa menego o kanim koy rin TBK o ungurape na kang ani maneko on kakoroy pugin na miyang eto mo tuday han ra kakaw to wana ste kari kira ke poli ngaya ki gin teri kira ke oy na ngan de ke ayo iro kon CTPK yan na puto kay kon na miyang on tari kira
0: Ay nga yari, ganun na lang po di DBK, ano na mga karakwala ba na special loan, ay kanokuro, ano dahi sili ka na ilom.
1: Nabakit na special loan, ni mo amin wapay merwewan su, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maanawa. Tamayin siya ako na ako po ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may yata. Tekanda niyang di special loan na yu, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunanap yung kain topak na kung kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kanil ilike ang inyong katira at ako kawari na pa ako nakakawa aron na paisin ang nakakamako ni TBK nilikin ka na buwakam mo yung anam loan alaka na kwarin ako yung kay inalikin na buwakam titay yatad tikay ni piyay yung kay inalikin na kiliyon tinung atapong manin ng loan
1: inalikin na kiliyon tinung atapong manin ng loan inanon pain TBK arin ano na panagayin san din inanon ng bank account kinterimuwa kinakoyim na kung nam mapimakoro ariko menay toko nasisiragi pa Eka kira tein nako anakatangoma ni DBK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katangoma ni bukin ta karikira ke. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikira ke awa aki aspa yamua ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia taani makuri na natapo ni makuri nako tutaw teaka. Kampana awa ipuntaani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekenis na ko yumiya ke kamaspa makuri on na kita wa mika po mi. Itaraki, may korakoran ng pakapay, nte wo one week. The home loan, ibukin katiyan temuyenga katamerwa o puntepe yon tarawa o wawan nape.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on the solar set, man appliance, o inakunaan na nga tisa emeno, man matiroy, man korakoran tayo. Tururu support loan. Ibukin ito ang ribbon, taan na kawa taan uno niki. Tikari kinakin the store, ay kawari niki o ay tiraipin. Ayo, ikainis na ko yakain na bumakoro, ni ikotaki na Christmas. The bridge finance. Ayo, ikainis na ko yutaan, karikina ki kampana, at ikainan o tibukon, nuwaro ko at kikurakurayan na kitakiti, ari na kakaparaan at ang titaya wa ako. Ilarikin din na nina ko, nakatakoma na TBK, ay ikukulay ni katono ata, pariyay na pa, nakatakoma ni ayunos, nakoy mong kuyitiyay ni, at ipakamli na kimeri lang tibuy mawanuwa na kundi na buy marwewa. Tikanda nga nakatakoma ni ayo pa, TBK yun na kinamtahar na, Oi, itangiri apa yang nak kaki kaki? Ibu kini kapa iam na mutu. Kain dari kim, oi pon kain kini besar panen.
1: Enawa ke iun tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. Oi esana kita mais. Pasti tengah un meni meni ibu kia kain nam nape. Awangau ibu kia kain South Tarawa. Awangau ibu kia kain peso. Temai saya guna anak pon tuan at tengah. Oi nari ini para inanon wawa teririki. Mepehona eni mewa te pesenti ni katuarik.
0: Oi ibu kini tane kapa guna internet banking. Ni metode beri garapa ingkami. Oi sabusin kami. Kami ata ata roy ni nami kana komani. Naroon na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawag na ipapaya inaesam kapakapaka na kung na napeng account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana anuwa hawa ke 223164.
1: Ipukin katapaninan rongrongona o kamata yoka ni kabarina na robi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri kia kawara ara agents yohana miya pamakoro ibu kimi kani Christmas kawara ara branch London kini katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami ponipanan TBK directors management or staff nikatikiroin kami ina nakapui meisuwa ni inoameta apera kiribes awanya nakarabaraba TBK inakoimi ipu kinakin na nakakamakurin the man at tirabuy meruewa tiriliki. Alagaw man kami, the mauri mayroon na, the roy mayroon na, o at itapumuan mayroon na tuwana. Kanda.

Dito yung sa ngoran ng tauranggan na ng mga busumayara pupusigi, tarahan na nga tangira kipa nakatanga kiyo ng mauri from 89.9 sa tauranggan na ng busumayin dito yung rita ka na kuira ng kundi sa meruruakin ng demesensya yung chat na kuira ba sa meruruakin ako ng man rin na nante ate chat sa kakaya ko naman ako tangiriya pas sa katanga na panikahiriya matiyaka na ako tangiriya tapo nga po ngayon man teo roon ang karukwa po roon ito buhin na teres ng mga masyaraw ay mga kanon ng program at tangiran na nanya akan nagatanga kaya ni Mauri FM 89.9.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata yuhan pa nani gilipes kuko nani buo kay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanaw si Marketing BBA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangain karawan ng promotion.
0: Nakuha ko meti ko. Natawa na iron Marketing BBA. Sikunando ko na rin ang tamay. O, ni Karoa, ang tamay na kon na rin ko tangiriya. O, sikunando ni Karoa, ang script. Rina ng tirinyo. Kusiyaro, aray ka na yung ura at ipotan lalita. O, yan mo niyong taginag na nun. Tangin, ang promotion na rin nakala ko. Kina nun pala nila. Kung kuna na rin ko namta mo. Ni Kuriyay, ang promotion na kon na da. Aray ko po ni Kanta ni Ngaya. Bangaya, ano tangi Roy. O, yung man nila Roy. Na kon si Potang Mamaka.
1: Reita kina ko ira naranampa e ono wa tenu akia to wana nime wa akia ke isuwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na ko ira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Oh, yung ito na arabo mo si Iriya karigan dahil nga mo ngayon ang idea ka na Mewri FM 89.9 kung ati yaw ka na pa ito ko na rin konsa pa sinakaw si Madara o nakaboy na yan inan mo ito dahil nga po ngayon kura pa o kung na Mewri na pangin ako kung ngungura rin Mewri FM 89.9 kaya ako po si ako na mayo ako sa kamewran nungurate ito ko na rin konsa

Di po siya naman na yun. Aka nga iteka na. Mauri FM 89.9 day nga po ngayon. Tayo ka tayo na rin itarote pa nakamewa yung nungurayay. Nga itabi. Nikoro itabi una nun day nga po ngayon. Kurara pa tayo kiroin ko yung may kanin. Kuna mauri na pangkin ay kay Chiki. Kuna tayo kiroin nikoro kan tabi yung day nga po ngayon. Sa kamauri nungurakunam are na itarote.

0: Kwa kuwa ni ya mwaka wa imi bukini promote na kena business, ke amtapone makuri, ke amorganization, community events, owe ponda public awareness, ke hoya mwa mantayin kina kimiro ya mkustomers, ke ponda mtakiti ori kikaya khan punginta kainaoneta egi.
1: Yamam, karuangkai orang kita rongorong, iron tebal dan nama kita iron jerelio. Ada yang ngaji anda kuna anda tahu kata orang kita semua tahu ke? Karuangan kami servis siap. Kita tahu itu mana, kita tahu itu mana. Nakon tebal dan nama kita.
0: Oh, nakon ini anda pota kini makur itu tahu dia business NGOs pota kini naro rei kawa kurubu awa iponing airan kapene. Watai ya, karena aku kini nampak tanwa tayo jerelio. Puntu mana mepuakon namplan ibu kini nampak tanwa taki am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin punga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itibotan no ameta.
1: What bang bang! FM 89.9 wasin na muna kwa wa eh kung nandangan ko tika penan to nero ilo nung tayong service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon te bobo kitawa o rin metroy ibukimi nga ni ibo tekin maguri community sa apon te botan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamang ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin, o rita kinakawiran tinampak, ono wa tenuwa kia tawana ni mewa kia. Ke isu wa tenuwa kia, akia tawana wanua. Ke message na kawira, nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarira, o pondroko, nana Frontex, ipahiriki, keko na pusimaya kiai, natamuangari. Ha ha ha!

0: Hello, mi nan campana, a Vodafone. Patay ang kay, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yai kaya napakan po. Vodafone, amon te meteroy na rin de Samsung, at AO6, nipo na te bubuwa pi meruwew. Ayay rin na na, anakis, ayake po na.
1: Yan kami, ko na nga tibe na pe ng Samsung.
0: Payera ka na kibe na, akawari ginanom na yu. Tayo 7, ako wabubuwa tipi meruwew wa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mebi meruwew. Kuwaran nan, temoto i 14 at tepupuwa tipi meruwew wa. ZTE 835, tepupuwa ni mebi meruwew wa po ng kay. Kuwaran na pe nan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun na roy, punung wabubuwa ni mebi meruwew wa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwew wa po ng kay. Apun na roy may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapui meruwewa te tarapona, ankai. E popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablets ay kataurai na nalipeira ay kate Samsung Tab A9. O e ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mepui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rwa pi meruwewa. O, nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irong teni meapu ini present de paka nipo yon na mga wawa antaripon ete A07. Irarike nane ang my phone ete 17 na kakinana ko o tapio wari kitaripon ay kataurai na nun peira. Popa ingay payekyo kyo kitay na.

0: the new super plan. Ayo, ali yo Amerika.
1: Ah, kani ka urungai ko, ano si kawo the new super plan?
2: Yani yung drumay yung kusunin tayo super plan. Yakan niya ngay kay ko ni karo ko.
0: Ayo the plan, ali yo Amerika.
2: Ayer kani ka ay wala niki. Nale kapong lang der super plan si nemebuti tara ako urungai ko. Nemebuti tiki ka pay tata. Te buina tanga de minisyon de tete ki de se mes.
1: Ki kari ki to wana point so no wate ki kapai tsun tata. O ni me fupo te minisyon de tete ki de se mes. Si te nua te tara pona ina nun wapi me awa siawa.
2: Aya re, oria, sta, to wana te bok. O ni nei tabi wari ki sumo plan ne ka yanako. O yei te jensua, aki kona ka ida ki nako yei. Ipukin te bu roya rangka kawa ki ayu. The new super plan.